0: ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Iintagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagkod ko nilang bayot.
2: Sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
4: Exciting! Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Ora, kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani na siya, kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal!
1: Karon di ay?
0: Karon, kapitan! Huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal!
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wa naman ka, wak-wak sa imong buhok!
4: Hi, mo nila ay karon. Maso ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo ang buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulang ni, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
7: Kung ano na ako, tulog ka pa.
6: Kaya kapunakit man itong ako.
7: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
6: Kung ano edad na ako, kung ako nakabati ka.
7: San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
6: Panakit ka niya, marag nag-us-us din sa akong tiis. Diri?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Kami nga kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, kung nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magandiyo ba? Buntag na po, walay. Halang niyo mo patukotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko yun. Ha, paano, dako kay katabang sa buha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan oran nga si Nong Carly Tabulsares nga nakag kagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nung, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaon-taon tingka sa bunga.
12: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya na kami, salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tapon sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tapon sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!
16: Exciting! Mga katupa, exciting!
17: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
18: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
19: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man kap.
0: Klaroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili ka, hoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaroho ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kamping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbinigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuulak kong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.

0: samang butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: So, pipilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntik ang mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Today si Neil Ganiero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niagi, duha ka buwan, naas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man, unsa na adikto?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero, pagkaonsa para kusgan ka unya.
9: Ngunit na mahal, late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like you, basta naka-turbo.
10: Food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika. Tanong ni Kuya King, anong hatag?

0: sa ganlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Ano sa
2: manan siya, Martin?
0: Karawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanan ang blip. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik na, gamit na ng Sanfong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfong Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
4: Exciting! Mga katupa, exciting!
5: This song is brought to you by Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Suntone Gold Coffee Mix.

0: oy, pareng Lodi. Grabe yas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Ito, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Zapon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Lawal, batap-tap na labalaw. Ako ibato na pagpanakit sa akong tangkong o abot ng ko. Pahal sa buwag, napabato ko gipong lipo. Ito nga, nakabingaw ko na radyo ang nangang pagpapgol. Wag ba tumakot na atong lula. Ako nitawit ko, akong gitusungan, akong ginintong.

0: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix kamo.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa masa kahalap, pananaw, pagpabili nga mamas ko, malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag, mas sintaw ang ako pananaw sa kadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
3: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
11: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiwon gayud nato ang kakapoy sa lawas o pagpangluya-luya. Mahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tungod din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C o Premium D3. Diri ako na matikdan ang kalit na improvement sa akong

0: tungod sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo, tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Santon Plus Gold, tapak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adikto?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
8: Katropa, exciting!
9: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
10: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako. Pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko. Kaya basta nung mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ng Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kaming nasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pupalimturahon. May sukat nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito si
12: Aida Cordero, taga butiki. Itong baras akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akendong itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gis!
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kinan sa kong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pag sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang craft gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningot sa craft gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang crop gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi sa dilik pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crop gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crop gold bay?
1: O bay, ang crop gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong crop gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta!

0: Uyhalah, naon sa maning akong muntika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter ug kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances ug charger usa mobiya sa panimalay. Likayi ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
6: Exciting!
7: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties o mupromote sa healthy cells o naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutanan ni Muni Ana. Remember, ahim tibay ako. So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Salton Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ahim ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Salton Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Salton Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Salton Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginampag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Naunsa naman ka, oy? Wala naman kagwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Moni Laay karon. Masok ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Nanawag alit ko. Di ba? Buha pa kayo ang buhok.
3: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
2: Marato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa tour nyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, Miss. Dalun ko ni mo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maka o klapumaska o sa ka-herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o puso o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: malusog na araw sa ating pulahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo ligod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasama ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, ating pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha? Kung paano po natin lulutosin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa ating pong pangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa ating pong paligid, pwede natin makuha dyan sa ating pong kusina. Ayan. Kailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Meron mga proper procedures at meron mga pamamaraan, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha? Na paunang lunas sa ating pong mga karamdaman. Kaya dito sa programa po natin ay atin pong binabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan. Pwede kayo makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasala ng inyong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Makalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng ating pong mga wellness centers, ay pwede niyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences o mga karanasan patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kaubayan, ha? O sa mga nakasubok na ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ang ating pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi mo din sabihin na adik. Ayan. O nasasarapan. Ayan. Sa atin pong kape. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila. No? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, kumbaga sabihin natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen. Ha? Okay, sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming ano talaga yan, pinagagamitan sa loob ng katawan po natin, ano? Sa ating po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng ating pong mga buto, yan, lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan, ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa ating pong pangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa ating pong liver area. Detoxifier yan, ha? Malakas na detoxifier ng ating pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam mo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagutulong-tulong po yan sila para mapanitiling healthy and functioning ang ating pong heart muscles, mga pagtibok ng ating pong puso, mga katropa, no? Eh kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kababayan, ha? Kaya yung glutathione yun, yan, napakalaki ang role na ginagampanan niyan sa ating pong cardiovascular health at the same time sa ating pong immune system. It plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Ayan. At hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangangatawan eventually. Ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix. Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong i-intake. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan. Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend. Ano? So, ingat po tayo mga kaibigan. Kasi mahirap na ma-compromise ang ating pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA approved na mga produkto. Take note, lahat ng produkto ng Yes to Health, FDA approved po yan and halal certified, mga kababayan. Ha? Yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun na rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niya. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan natin na gusto pong bumisita sa ating pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil naman monitor natin yung ating pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay yung full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na yung health system, ano? Sanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh doon pa lang a-action, ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan, nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, no? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano? Sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, wag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: The secret
1: of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na meron pong vitamin D3 or cholecalciferol, meron din pong VCO at meron pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpa-unique sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po, ha, ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa atin pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipid sa atin pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman ng pagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din, ha, sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa atin pong puso at sa atin pong mga kaugatan. Ayan. Dahil kaya sa mga kababayan na gustong sumubok ng ating pong premium D3, makibili na po yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang premium D3? Nakakatulong po ito ng malaki ha para sa pag-iingat at pangangalaga ng ating pong brain functions or ating pong cognitive functions, mga kaibigan. Ha? At pag-uusapan nga natin dito sa ating pong programa, at syempre, ating kukonsulta po kay Doc Algy, itong mga problema ha, na makikita sa ating pong brain area. Especially Doc, itong tinatawag po na memory problem. Mm-hmm. Dati Doc, ang nagkakaroon lang ng mga memory problem, mga nagkakaedad na, ano, mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan. Oo, bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganitong mga problema?
2: Okay. So, isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao, mm-hmm, is how memory works. Mm-hmm. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan na ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi, ang memory ng utak natin is, yun yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short, kumbaga na memory na within millisecond, na natatandaan ng ating brain. Mm-hmm. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Mm-hmm. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity. Mm-hmm. Kaya di ba may mga taong ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem, mm-hmm, paulit-ulit sila.
0: Tama daw ko.
2: Di ba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari. Na. Oh. Pero yung nangyari within, mm-hmm, just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan niya, kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo,
2: oo,
0: hinahanap mo na.
2: Ito pala nasa ulo mo lang.
0: Oh.
2: Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always kumbaga intact is yung long-term memory.
0: Mm-hmm.
2: Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo, mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis,
0: mm-hmm,
2: mga controversial na nangyayari, alam na alam mo yun, ano mo yun, pag inisip mo,
0: marirecall
2: mo yun. So yun ang ating memory. So napaka mahiwaga daw, mm-hmm, ng memorya ng tao. Okay, di ba, itong memory is, dito rin nagdidepende kung ikaw ay magiging bright sa school,
0: mm-hmm,
2: di ba? Yun yung kagandahan po noon. So, ang mechanism ng memory natin, una yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So, ini-encode ng brain yun, yung mga nangyayari sa paligid natin. So, dito pa lang, sa proseso na to, nangangailangan ng nasan damakmak na sustansya.
0: Mm-hmm.
2: O, mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage.
0: Mm-hmm.
2: So, yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan no, sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus,
0: mm-hmm,
2: yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory.
0: Mm-hmm.
2: Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung ano, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
2: Diba? Nung diniscover nila how to store memory, mm-hmm, in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function.
0: Mm-hmm.
2: Yan. Then yung retrieval, ibig sabihin, yung mga nakastore na yon, the brain have the ability to retrieve it in times of need. Yan. Kaya naalala natin, even yung mga matagal na, mga 30 years ago. Diba? Yun yung, kaya may mga tao na depende anong klase ng memory nila magkakaproblema. Ayan. So, kung titignan mo yung biology behind memory, ang mga memory natin ay nakadepende sa neurons. Mm-hmm. Yung mga neurons ay mga bahagi ng brain niya na napaka-importante at tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So, pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan, na tinatawag na synaptic plasticity, na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yun, di ba? Ang word na transmitter.
0: Mm-hmm.
2: Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin mm-hmm. yan. Yung mga sustansya like yung acetylcholine para sa learning ability and memory, very important yan. Yung glutamate na nag, parang excitatory signaling ng ating brain, saka dopamine.
0: Mm-hmm.
2: Yan. Motivation and reward learning ability ng utak natin. So, yung tatlo na yun is very important neurotransmitter. Parang brain natin is always condition. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate.
0: Mm-hmm. Diba?
2: Parang nasa bedchin yun. Ayan. So, dopamine naman, makikita mo yan doon sa mga paborito na. Minsan yung mga tsokolate. Yeah. Diba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapalya yung memory? Mm-hmm. Eh, napakaganda ng ating mechanism of memory. Ano? Una, nagde-decline ang memory ability because of aging, mm-hmm. yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus.
0: Mm-hmm.
2: Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Kasi lumiliit yung parte ng hippocampus while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na mm-hmm. nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress, diba? It can damage our brain.
0: Oh.
2: Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Alam mo, meron kang isang uri ng inflammatory mm-hmm. condition. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stress because of the pain mm-hmm. na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay,
0: kapag nadidisturb yung functions niya.
2: Yan yung ano mechanism of ano nagpa-pass out.
0: Mm-hmm.
2: Yan, napapansin mo yung mga tao na hinihimatay. Because the brain cannot hindi na niya maintindihan mm-hmm. anong identification, how to interpret the signal of pain na hinihimatay. Parang shutdown yung brain natin.
0: Mm-hmm.
2: Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
0: Nako.
2: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
0: Yun ako.
2: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins And ang nakakalungkot dyan partner, yung mga neurotoxins na yun nasa mga common products like yung mga cosmetic products.
0: Yan, napakarami yan.
2: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag na neurotoxins. Na ibig sabihin, dahan-dahan na lumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin. Kaya maapektuhan yung ating cognitive
0: they can function. Disrupt the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
2: Kasi pwede mo excite ang brain Sorry. Pwede mo siyang kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo nagiging nawawala stress mo.
0: Mm-hmm.
2: Parang sumasaya ka because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters, di ba? So may mga sakit naman na common ipaliwanag ko lang 'to na saglit ano. Yung mga Alzheimer, yan, narinig niya. Yung Alzheimer, ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinawagan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Diba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinawagan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ng ating katawan, nagkakaproblema yun. Kaya ikinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications. Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka eh. Pero yung complication kasi because yung utak natin wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan. Sa mga aging naman, dementia. Yan. Yung dementia, dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo, ano? Kasi minsan nalilimutan nyo. Yan, yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, o psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yung pala, dumaan ng trauma. May mga ganun eh. Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to. Yung feeling mo, ang tali-talino mo naman, pero ba, hindi mo maalala isang bagay o hindi mo magawa isang bagay.
3: Sabi nila, minsan parang hinahangin yung nasa isip mo.
2: Oo. Tawag ng iba, bangingi. poor concentration ka, sobrang mo malilimutin, tapos mental fatigue. Na parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. May ganun ba kayo?
3: Common yan sa mga ano eh. Ito sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin ipinapahay sa kanila. Iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
2: Meron akong kilala niya, ano, para lang magising siya. Kung ano ang ginagawa kasi nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na, eto ha, ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh, pag nagmamadali ako. Ang tawag doon, nagka-cramming. Pero for example, meron akong may papagawa ka sa akin na isang bagay, how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
3: panahon.
2: My brain can function faster and incredibly pag minamadali ako. Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh. Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
3: nagre-review.
2: Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali. O kasi depende sa capacity ng utak natin.
3: Baka manamana lang daw.
2: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
3: Pero meron talaga mga ganun.
2: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. So ano yon, hindi yung kasalanan, alam mo, yung anak mo, masyadong mababa yung grades, huwag mong pagalitan, hindi niya kasalanan yon. It's how the brain works. Hindi mo
3: mas maganda, supply na lang ng mga ano yung brain area.
2: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh. Kaya lang, ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. O katulad ng mga omega-3 fatty acid, naririnig lang natin yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family. You know? So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na. Okay, di ba lagi natin binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil. Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseed. Pero, kung titingnan mo yung ano, kung titingnan mo yung moringa seed oil, yung galing sa ano, sa coconut,
3: BCO.
2: Eh napakaraming ano, omega 3, omega 6, omega 9 o na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa santo na ano, sa premium D3 oh. So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag na-stress ka, anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins. Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans. Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya diba yung Santon plus coffee mix natin?
3: Santon coffee.
2: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B vitamins. Yan. Okay, mga antioxidant. Name it. Vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin, it can manufacture glutathione. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
3: Santon Gold Coffee.
2: Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So, mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya, yun ang gusto nating i-share. Ano, una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. The flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. O, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever. Diba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect sa kayong kanyang antioxidant capacity at nakaka-bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, alam mo, feeling mo, may mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo, hindi literal ah, yung parang pag ginanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng hangin mo, baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So, maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin at yung gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina. Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to help the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Diba? Pinoproteksyon na niya yung actually anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina. No? Anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract. Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo eh nasa edad na golden age, di ba? Eh malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain. Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya. Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya, pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline. Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema. Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing. So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition in food, and especially Santon Plus Gold can really, really help. Even yung ating iba pang mga produkto, malaking tulong po yan.
3: So, mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. Very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng ano yan, base ng ating pong pangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na, ano, mga nutrisyon, tubig, ano, hangin.
2: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan. Hindi lahat ng sustansya is permitted in the brain. Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak. Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
3: Tama, Doc. Oh.
2: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier, parang ano yun eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok sa Amerika. Dadaan ka muna sa immigration. Ganun din sa brain.
3: Sasalain talaga yan.
2: O kaya yung binangbanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain. Sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
3: Mga B-vitamins.
2: Mga B-vitamins. Oh. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
3: Yan.
2: O, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi not all nutrients can enter the brain itself.
3: Kaya nga, Dok, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
2: Tama.
3: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrisyon yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makasupply ng sapat, ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na dun yung memorya natin.
2: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function natin. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study, ha? Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan. Ano? Quality sleep, don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan.
3: Pag napakahalaga nyo yan.
2: Alam mo na ang dahilan, kulang ka sa tulog. Mental stimulation. Okay din yung mga buzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone. Yeah, habang naghihintay, alam mo, sa bus or anything like that. Ano? Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
3: Mm-hmm.
2: Alam ba na bawat memory, the brain rewires. Mm-hmm. Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopata sa atin, every time we have opportunity to have new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
3: Hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
2: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
3: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
2: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
3: meron
2: yun.
3: Din.
2: Kaya lang napupollute yung brain.
3: Nako.
2: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
3: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
2: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakaring sila chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang, ano, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them. Kunting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Yan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer and relaxation time. Kahit gano'n tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang, ha? Hindi pagupo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin, maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun, eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta, ano ha, basta hindi masama. Yun lang ho, mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
3: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito, sa mga kabahan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na kayo, pabata ng pabata, nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung mga teenagers, yan. Ano, malilimutin na. Kaya mahirap po ito, ha? palakasin, busugin ang sapat ng nutrisyon ng ating pong ang ating pong utak, ang ating brain area, at syempre ipagpahinga. Yan, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng ating pong utak, mga kaibigan. Pag hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan, ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung ating pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kailangan balanse yung pahinga at yung work ng ating pong brain, and especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng ating pong brain area dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, diyan nagdedepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa ating pong utak, mga kababayan, ha? Kaya itong mga suplemento ng Years to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Dahil na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Okay, Budok, malusog nga yung mga kinakain, kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain, pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, napapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yon, napakalaking impact sa ating pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin, ha? Alagaan ang ating pong brain, alagaan ang ating pong command center ng ating pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman.
4: The secret of...
3: Mga kaibigan natin dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa Panginoon ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
6: Ako po si Dominic Abarac Valdez.
5: Taga saan ka, ano, Dominic?
6: Taga San Mateo, Isabela po.
5: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
6: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat, at yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Pacerbal Capsule, ay unti-unti po itong nawawala hanggang po sa ngayon.
5: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
6: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
5: Maraming salamat.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
7: Good morning. Ano pala natin?
8: Melchor Riano.
7: Si Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
8: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
7: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo?
8: Mas okay pa siya.
7: Maraming salamat, sir.
8: Okay, thank you rin.
4: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito

0: Habo ng paningin, Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
3: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
4: Christina Salen, 51 years old.
3: Taga saan po kayo ma'am?
4: Asuncion, Davao del Norte.
3: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
4: Santon Gold Capsule.
3: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
4: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
3: Mm-hmm.
4: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung Gold.
3: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
4: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog po naging maganda.
3: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
4: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
3: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
4: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
3: Oh, maraming salamat po ma'am and I got this po.
5: Santon Plus Gold, mabibig sa mga butika.
6: The secret of health.

0: Welcome mga tropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hiras at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabilihan ha, sa Shopee. Search lang Yastro Health 2011, o hindi kaya sumadya sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center. Pero po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayo maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yastro Health with this counts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyo pong card o yung inyo pong ID, mga kababayan. Okay? So, mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sani ako ng hapon. Para naman doon sa mga ano, Long Misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yastro Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo ano, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yastro Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yastro Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok-buyang therapy, yung ating natural therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Oo. Meron din tayong program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Dok.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan. Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin. Yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng biozapper therapy. O yan, yung biozap is isang western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung biozapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Makaka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat ng pumupunta sa Yastro Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan atin po mga Yastro Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya. Gumalaw araw-araw.

0: araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo. Ito Doc, meron katanungan Doc. Ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
2: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya.
1: Toxic goiter or ano?
2: Dalawa kasi yan, hypothyroid. At saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So, yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano? Pinakang halagang hormonal gland, yung ating thyroid. So, kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan na kapag nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo. Kailangan lang natin namang sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya. So, depende kung anong klase ng tumama. Hyperactive thyroid ba o underactive thyroid. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, unang inuuna natin yung cleansing and detoxification. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakakadetermine ano yung possible imbalances. Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin. Kaya you can do something as balancing. Yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talagang definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid. Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin. Kaya, ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances, kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances. Kaya sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng kundi punta tayo doon sa pinakang safest side. Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
1: Ayan. So lahat ng mga kababayan na meron pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagko-cause ng pamamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung Doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
2: Yes, magkaiba.
1: Okay, Doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang buhabar yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig pagka naparami yung inom ko. Ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan niyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
2: Yung difficulty of swallowing, ano?
1: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain. Parang hindi tumutuloy, ano? Parang bumabara.
2: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity. Pag masyado kang acidic, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo. Ano? So, maraming dahilan. Ano? Ang tawag dyan is dyspadia. Okay? Or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok mo na, pero feeling mo, nakasabit pa rin. Maraming dahilan. Pwedeng nervous system disorder. Yung problema sa nerve. Pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge. Kaya dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka. Yung pala, nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress doon sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko doon sa ating texter, mag-ano kayo, magpa-check up kayo.
1: Magpa-consulta
2: kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway. Commonly kasi yan, ano, acidity.
1: Acidic.
2: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD, yung is heartburn, mm-hmm. di ba? Kasi nga, literally irritated yung ating lining ng ating pong, ano, esophagus, pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mm-hmm. mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo natsutsoko, hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Mm-hmm. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
1: Oh.
2: So, to rule out that, kailangan mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Oh, pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold,
1: mm-hmm.
2: tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no?
1: Mm-hmm.
2: Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya.
1: Mm-hmm.
2: Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso.
1: Uh-huh.
2: Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano.
1: Mm-hmm.
2: Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung mm-hmm. oil na makukuha mo dun sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
1: Yeah, no.
2: At saka ka lang uminom ng whatever after that. O, makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging parang hindi maganda yung lalamunan,
1: mm-hmm.
2: sinusitis. Sama-sama yun yung sinus area, yung lalamunan,
1: mm-hmm.
2: sikmura.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagsabay-sabay niyan, maganda gumamit ng Premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo, dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
1: Yung oil niya.
2: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala in spite of nag-diet na kayo, iniwasan niyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
1: Mm-hmm. Oh. Okay, mga kababayan natin, nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman. Mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan. Para hindi siya magpapalik-balik.
2: Bago ka pala bumasa ulit mm-hmm. ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybayan.
1: Mm-hmm.
2: Si Sir Efren Portus ng Rosario, Batangas.
1: Mm-hmm.
2: O, nakikinig daw siya sa ating mga programa. At bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City.
1: Mm-hmm.
2: At batiin natin siya. Sir Efren Portus, pinising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Iyon, no? Maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik ng ating pong mga produkto, sir. Okay? Doc, pahabol ang katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
2: Yes naman. Kasi pag inom ng herbal tea, diba, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Depende lang kung anong tea yan. Meron kasi mga tea na stimulating.
1: Stimulant.
2: Stimulant. Mataas ang kafe.
1: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
2: Maganda yun. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog mm-hmm. natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi mm-hmm. may mga phytochemicals siya na una, cleansing.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, relaxing.
1: Yan.
2: Calmative. So, pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag ang tsaan na ininom mo, stimulant,
1: mm-hmm.
2: parang kape din yan. Oo, na, ano. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo,
1: mm-hmm.
2: Pinaka the best time na uminom.
1: Okay, ayan. Sa mga kabayan din, na gusto kong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea. Napaganda po ito. Napag-detoxify ng liver natin, kidney, colon. Kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha? Masarap yan. Napakasarap, mga kaibigan, ha?
2: Lalo ngayon pa nung tag-init,
1: mm-hmm.
2: na try nyo na ba yung mm-hmm. yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
1: Oh, parang iced tea yan, Dok, ah.
2: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom mm-hmm. sila ng refreshing drink. Oh, ano. Oh. Ito na tayo sa healthy.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm. Yan po yung bilhin na rin, ha? Sa pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The secret
1: of... Ano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka magpahabol ka pang mensahe, Dok.
2: Ayan. Siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa kamay nilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa www.774. na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: Eh, salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Doc Algie po mula sa Yastoyo.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilito, ay atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, mga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. O niya, mamular ba? Ako nga ng balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming na sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action po panakit ako mga joints. Dali na sa pupalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ako, premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami isa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, Miss.
6: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ang mga produkto sa Yesto Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
8: Exciting!
9: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubog ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, nabin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun na ko ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line na sabi ng produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
10: Agad, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko din yun, yung Sister Pain. Kay kung upan pa nga pinkilong, wala epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
18: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, masiyot akong bumol, piging gasiyot. Nagawa ko mabungol. Binog akong Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lacknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon isang kapiha kay patamis ani stevia extra. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Pero niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dakong ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayon dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mohamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
3: Sana mag-jubil na ako'y exciting na discovery, pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting, sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko, lasting. O pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
4: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balong. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Food supplement from Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Pagpagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Tanong ni Kuya Kim, anong

0: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, all your doctor. Ang
2: mga produkto sa Yes to Health. Mapalit.
3: Won't you let them? You just call out my name.
4: Moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Ang Katropa Caravan at Barangay Managok Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Paring Lodi, grabe yas damgo na ko, paring Lodi, oy.
2: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
1: Paring Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
2: Oh, usya may problema.
1: Pag matala ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Usya ila siya.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Ito exciting ngayon.
3: Exciting. Sa Fount Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Lawal, batok-tok na labalaw. Ako yung ibatok na pagpanakit sa akong pagkod o blog ng ko. Sa hal pagod, napabatok ko gusong lipo. Ito nga, nakabingog ko na radyo na ng pagkod. Gawin nga, batong makunaan na atong lula. Ako ni Pawit ko, akong gitistuman, akong giminto, nataharot o buwa pastat. Ako na bantawa nga nawala na nandong pagpakit sa akong pagkod o gusong lipo. Basang salamat pa, tantong pagkod. Mga paruha o gibati sa ato. Ipingin ninyo ng tantong pagkod. Basing paruha na ako, baangaw sa mani. Ako doon si Jonathan Lawal, tantong pagkod.
3: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, din after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix na mo.
0: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Jerry Mendoza, 28 years, saka virtual assistant, taga Malaybalay City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gareklamo sa mga kahalap, panantaw, pagpabili nga mamas ko, malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sintaw ang akong panantaw sa tadaan na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. pagpalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw, premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutogsing niyo ni Mrs. Moon.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo. Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: sa school.
1: Ah, kwan na siya po. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Nina Casimilio, dilis na sa Vinyo Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog ato kay dili man buka tulog o bayo niya. Magkamatulog ko buka na sa tagbali katulog. Manatini ka tuwid na din ito makatulog bayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magbango na gubro. Kaniya to dili man. Masamag ilong sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Antika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Ground Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung maminaw XFM. Tawagun ko nilang bayot.
2: Sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
4: Exciting! Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Usa ganlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Ano sa manan siya
2: wadid?
0: Karawan lawa, naalamay mga bagong brief. Oh, naalamay mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanin ang brief. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong manintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Oy, master.
1: Oy, sa malkap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabi gaid. Kamutol, testing mo lang. Kamping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
7: Nga naman.
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.

0: galit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Tong, pagpilain yung gasolina.
4: Uy, tay! Prato na ka

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay diretso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
4: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpasalong karosyot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni, oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
7: Kung inong na ako tulog ka pa,
6: kaya panakit man itong ako.
7: Juri, oh, hindi ko ka ano.
6: Ang mga edad na ako, kung ako nakabati ka.
7: San itong plus gold, di tagaan ko tulog ka pa.
6: Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, diri.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit na katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Zaton Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang

0: pahit na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Xanthan Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Kami nagkumpal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, kung nagkwago na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magandiyo po. Buntag na po, walay. Halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo po ni si Dr. Sayestoy na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
1: Xanthan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Punta kayo na, niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nung, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
5: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kami, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa mga harvest? Dato kong harvest, tumon sa Crop Gold.
5: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapong turog, gapong pamunga, tumon sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: pak tabuknya sekar sada. Nalik sa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangunta na dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong manintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Suntown Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Suntown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, usay na adik ko.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimbang.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Hindi siyang kontentong isa-uwi. So, mahal ko og mahal ako. Dapat manggod kapag mahigugma ka, isa-isa lang. Uban, nulu, di ka maluoy sa uban din ha. Ha? Wala mo'y kaluoy sa uban din ha. Aga, antos tawon. Antos may diring way amo. Ing ana lang.
1: Hello, bebe.
0: Dobby, ano hayag man kitong pamina atong pangnaong-naong ron.
1: Maayong gabi po sa tuang tanang. Welcome po sa tuang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi.
0: Busog ko ron ha.
1: Munang lami akong mood.
0: Kaniin yung discipline sa sige ni siya pwede nga magutman. Kaya once nga magutman ni siya, oh, damay mong tanan.
1: Welcome once again sa putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Live usab kita karon makita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share, baby, ha? Ang ito ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Oh! And ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, official radio stations and FB pages sa Radyo Amigo. Bibi Jao, pa-on ko si aircon. Bibi Jao, palihog ko on si aircon, biigang naman. Oh, wala na ako nag-i-on ganina kaya I thought, tugno magudto sa gawas. Dugay-dugay pugol to sa... Ay nako, ay kumusta man mo din ha? Ay, unsa man inyo hang mga gikalingawan karong gabi una? Oh, napabay mga naghilak din ha? Karon napabay mga wala na ni hapon tungod kay nahiubos? Ngano nga ingon ana man dapat nagkaundaan, dili dapat nga magluya-luya, dili dapat nga magsiglalis, labi nagpadung nating kaon kay na. Saon na lang yun. Karong gabi una syempre magchismis kita nga to ang Sir BB question hatod kanato sa mga produkto sa Yes to Health. Sa panahon nga ting init, sa panahon nga dili masabtan ang panahon kay init unya paghuman ulan. Actually majority is init eh. Kasi it is supposed to be summer pero kaluoy sa Ginoo nabasa na gid tano, nabasa na gid ang mga dalan. Pero ayaw mo kumpiyansa kay kaning ingon ani nga klase nga panahon na ani siya yung mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. That is why important gyud nga naa kay mga produkto sa Yes to Health. Kauban ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C nga magpalig-on sa imuhang immune system. Anong kinahanglan man nga ligon ng immune system? Of course, kapag ka dili ligon ng imuhang immune system, possibilities is dili gid ka. Oh, dali ra kay ka matakdan og sakit. Maapektuhan po ng imuhang mood, ana, kapag ka, remember, kapag ka, ano, kapag ka, ka ng, sige, tawag, ana, kapag ka manggod masakiton ka, the possibilities are, ang imong mood maapektuhan dayon. So, dili ninot ang imuhang mood, tungod kay maulagi, masakiton ang Destiny Princess. Mo'y nang dapat naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight! Aray. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo mga gasolina nga di kalidad o pang-international lang brand, importante yun nga dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw. Ilabi na karon nga mahal kay ang gasolina, mahal kay ang diesel, manigurado kita nga. Kung mahal na lang man, dito kita sa sigurado nga dili ta ilaron when it comes sa additives sa ato ang ipambutang sa ato ang makina. Dili sa Bukidnon, akin ay branches sa Maramag, Valencia, and duha diri sa Malaybalay City, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa is atbang sa Polymedic. Nganong kasagaran makasulod og trabaho kay naay backer? Majority. Diba? Sa pagkabalo na ako, majority sa ato ang dili lang man siguro ni diri sa no real talk, sorry. Wala kay backer di ka kasulod. Maskin pag... I think mo ni akong kailangan ron. No? Need na ako og backer system. Maski unsa pa kaayo bi, maski unsa pa ka bright. Maski ikaw na siguro ang valedictorian sa inyohang eskwelahan, kung mo-apply kag trabaho unya wala kay backer. No? Eh, unsa unta man? Mao man gid na ang nagakuan, mao man gid na ang wala man kuy, wala ko gi-mention nga mga establishment ha. Pero kasagaran ba ya, ing anak gid ba ang gakahitabo? Ba? Musulod ko ani dinhi nga company B. Mo ba? Ala unsa on man iha? Kanang wala ba akoy experience? No? Wala ba ako ka-graduate? Kung ano man ako, pleasing personality ramay, gwapa raman ko. Nya, wala po yung sunod akong utok. Thank you. Pero nakasuluin. Labig backer, eh. Kusog kayo, eh. Napadyan ko yung nabasahan nga gipabayad siya o pila to? 30,000. Para lang gid makasulod siya sa usa ka trabaho kay need gid niya og backer kay para gid nga makasulod siya anang iyang dream job. Nganong kasagaran man sa inyo hobby? Mingon ra bra niya. Ah, trabaho ta. Apply ta dito kay pag umangkon bayan siya ni kuan ni ano. Di ba? Oh, di ba? Hoy, kamo ba? Unfair kay mo. Kami dugay na kay misig apply din ha niya na una pa mo sa mua. Niya dili pa mo qualified. Mas qualified pa ba yami sa inyo ha? Dobi nyo, kamo ma duol man mas luwag. Ay nako. Ay sinyo mo komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa to mga official Facebook pages or pwede pud mo mag-text ako aha. Unya taud-taud baya ayo kalimti live butahi confession baya kita. So nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out for tonight is 0975-474-9153. Tong balikon ha, 0975-474-9153. May gabi, Mami Jacqueline Labis.
2: Thank you!
1: Me, ang imo ang gihatag sa kuwa nga jewelry set has been my favorite gift. Look at all. Oh! I'm wearing it again. Ganahan kay ko, Mami. Thank you so much, Mia.
2: Thank you!
1: Si Ma'am Josefina Tinambunan, and also Tinambunan family, maayong gabi po. Ako manghon si LJ, alaya may gabi diha. Salamat sa imo always nga pagsilip sa Facebook Live, maski nakadita lang niya siya or sometimes free data pa. O, nalanggit gihapon na siya, nagatanaw, gihapon na siya sa toang programa. Daw, B? Silipo na to mga mag-asawa, B? Gaway lagi mo. Normal ra na, ayaw po na isumpa lang yung inyong mga asawa, yung mga bana, uy. O, normal ra magina mag-away-away. Di parihan ang uban diha nga mga nitag bongo. Bitaw. Oh, normal na siya ha, nga mag-away-away mo kay lamas na siya sa kinabuhi. Oh, pero wala uli ay tagom. Oh, anak lang. Pero bitaw ha, seryoso. Kapag ka mag-away mo sa imuhang partner, it is very normal. Oh, pampanindot na siya sa relasyon. However, isa sa mga sikreto po para mas ligon gyud ang inyong relasyon despite sa kapobrehon, despite sa kadaghan sa inyong gilalisan, dapat honest lang gyud gihapon mo sa usag-usa. And then, aside from being honest, dapat loyal po ka sa imuhang partner. Dili kay kapag ka nag-away mo, ah, dito ko speakas sayal. Dito ko speakas sayal kay kani kay mo comfort ni skua. Kaya mga temporaryong comfort, delikado na siya, baby. Ha, makaguba na siya og relasyon. So aside sa honesty, loyalty, kinahanglan pa pag-abot sa satisfaction sa imong partner, kailangan lambingon gid pud na nimo. Maskin pag gitupak na imong asawa, imong bana, lambingon gid na nimo siya. Imo gina siyang gakson from behind. Okay, mao na siya ang sikreto kay para mas maulian siya. The more na imuhang lambingon ng imuhang asawa, mga asawa, mga tuyuin, mga gini, imuha lang na siyang gakson from behind. Pagkakakos ni mo, Ana, okay, nakaayo na siya niya. Ayaw kalimot, inom ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pwede na siya sa mga kababaihan. So both asawa o bana, pwede na pong makagamit sa ato ang Turbo Men Enhancer. Ginainom kini siya, baby, 30 minutes. Usa mo, maglabing-labing. Once again, para po sa mas masayang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Hindi na ako kaya itong ihanting. Lang yun, gusto na ko ito siya abuton, pero murag, di magiging makaya, kaya o eh. Kano siya pa ka natin ito siya ma-achieve, no? Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe. Sa gabi, ako gihapon po ang inyong kauban ng inyong hang Disney Princess Bisaya version. Live na nung kadri sa XFM Bukidnon, ang inyong madungog sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Balikan na ito nga ito ang Sir BB question usab hatod kayo na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic para sa mga nakay din ha, ang walay budget, wala dyan, like wala dyan nakaipon. O, pina-abrupt, pero na yung mga PhilHealth, inyong mga PhilHealth is updated ang bayad. Kung gusto ninyo nga zero billing, libre pag yun ang prenatal check-up, libre pag yun ang inyong pagpanganak, libre patambal, libre pa yun ang inyong family planning and counseling, and ingon man, naapay pa cashback. Ninot ka na yun, ana, no? Ikaw pa'y nanganak, ikaw pa'y taga-agwarta. Pilian ninyo sa Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may Malaybalay na himutang sa Barangay Size Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa terminal kanang bao-bao pakanayan. Kung wala ka katuod, pwede ka mag-anhi sa stasyon. Kami bahala sa imo. Yatod ka na mo, gasolina ilang mi. Pero bita, wala mo katuod ha, pwede mo dirin mo diretso sa istasyon. Kami nalay magtultul sa inyo ha dito. Again, para po sa mga buntis, para sa mga nagaplano mga anak na wala gikwarta, wala yung mga ipon, Mommy's Child Maternity Clinic ang solusyon sa inyohang problema. Ang atong Sir BB question karong gabi una, nganong kasagaran na makasulod sa trabaho ang naay mga backer? Basta mauna akong giingon na mogi di akong kailangan karon, I badly needed it. May gabi po sa mga texters na to karon, tama jud ka, tama jud, laka backer, dili ka kasulod og work, na ako pamangkin flight attendant, ala jud na dawat, work na lang og lain. Lisod, no? Maskin pagka ng fully equipped na kay kabaka nang na sa imuhatanan, nalaang ka ng basta. Ang imong qualifications, dili na basta-basta, pero, ay. Ang imong kalaban din ha, ano lang man, kung wala kay backer, makasabutaan na, kay, dili man sa tanang panahon, natin mga kaila din ha, sa sulod, di ba? Kuan, di pod kasip-sip. Or, wala tayo pleasing personality. Personality lang. No, ana. Dapat naandyo tayong mga ingunan. Sa kita sa kamatuoran, uwe, o. Good evening! Hi, kay Beth. Masaudling. Gikan kang texter. 454. Ano man ni? Arin ako, di. Gapamalati sa imo, ya. Kumusta ka, how? Namian gid ko ba magagapamalati sa imo ang boses? Amo nagihidlaw na gid ko sa imo, sindi ti ano na. unsa ni? Tani wag no biyahanay na tanga duwa, soltero naman ko, waay man ko sa wahon. Kwarta kong kailangan. hindi mo naman ako indian kay nga una. Gcash usa. Naana siya yung mga kondisyon, o. Naana siya una, naana siya ikaduha, naana siya ikatulo. Arin ako, di ga pamalati sa imo ya. Sani, ikatatlo, arak man ko trabaho. Hindi man tamagot man, arak ko kabuhi sa imo, pati sa isa kabilog ni mga bata. Sani, buot singalon kung ano ya, ginapalangga mo, ti palangga ko man. Maswerte na ako. Adi kung seryoso ka man sa akon, magtawag ka o niya. Sana all. Oh, sana all.
1: Sana all.
0: May gabi kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City. Present daw siya karoon. Cinderella, kumusta naman ka? Mm-hmm. Si Armand ng Bohol, dagang salamat kaayo ha. Sa inyohang always ng pagpaminaw sa tuang programa. Tanaw na to ni Bisa Julin Runs.
2: Thank you.
0: Salamat kaayo sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bito, no? Nga nang importante magit ang backer. Ganon din na lang man itong mga apply nga mag-apply. kalisod ana no. No, di ba? Ingon na. Ingon na kanang pag-umangkon. Pag-umangkon ni kuan. Ang umangkon mo ni siya atong politiko nga katong kuan, good oy. No. Wala gid ni problema din ha. Oy, unya taod-taod nga to ang live Putahe Confession ha. Atangin ninyo unya taod-taod sa to ang programang Putahe Confession. Live na siya bi, so pwede ka nga manawag sa to ang programa 0975-474-9153. Unya taod-taod ha, live na siya, so pwede kang magpagawas sa imong mga hinanakit. Anything na gusto nimong i-voice out sa kuwang niya, I'm open for it. No? Makatabang po na siya sa kuwang nga di ko hangakon rong gabi una. Saan taman ka kada gabi, magigubusog. Priya ka ron. Nagbanding mi ni manager. Nagkaon na po mi. Wala nilo, gid maiwasan. Pasailuag, gid ko ninyo. Kada gabi na lang ingon ani, kada gabi na lang gid taani hangak-hangakon. Pero bitaw, sa Putahe Confession, be always gina-encourage mo na ako na kung naamoy mga problema din ha, you have to open it. Kaya lisod magod kayo nga inyuhan lang na siyang luum-luumon. Possibilities are basibong sakit ang imuhang dughan. Lisod ba yan ning wala tayo ka istorya, wala tayo ka paghungawan sa to ang mga gipang bati? Kay basig mag-create na siya depression sa imuha, mag-heart attack pa ka. Kabalo ba mo nga kapag ka-depress ka, mag-reflect na siya sa imuhang now? Nga naman, ang imuhang mga wrinkles, dili, mag-awas yun na siya, be. Kung sa gobyerno ka mag-apply, then naa kay backer. Dili, na naon ako, ha? Ang tawag, ana, sa imo kay, Muntaman? Kung babae. Lalat jibility. Mo ba? Wala man tana. Ay nako, kung dili sa gobyerno mag-apply, dapat gani mo, gani dapat with pleasing personality ka, dapat hamis ka, dapat Coca-Cola body. Dapat kay sexy kay ka. Isa-isa, pero mas ako, kaya masig mag-end, mag-end na siya hapit. Mo naging hindi ha. Dapat kabalo ka mo hungit. In short, dapat na isang buwan na mas dool sa luwag. Ay, na ito ni istoryahan, uy. Unya na lang, ha? Mo lagi. Basta unya na, biha. Sa atong Putahe Confession, unya ipagawas na ninyo inyo ang mga kasuko din, ha? Abasin na amoy yung mga history about aning bakit.

0: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na.

0: mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
4: Dili na lagi.
3: Kalit man lang nausap ang imong hunahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
4: Sa muka, oy.
3: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dong.
4: Unsa man gyud?
3: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
4: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tuwang programang Putahi Can Fashion. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out ng layo man ni itong mic. Naduol na. Ang Putahi Confession B mo, okay na siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit. Ilabi na sa imuhang mga experiences karon nga murag. Kung nasakitan ka, ingnibiya ko ha. O, abri na ato ang linya taod-taod sa 0975-474-9153. Ay, ako mo pala yun sa unahan. Please take note, ang atong Putahi Confession is rated SPG. Masig na yung mga maingon ang ato ang mga colors karong gabi una, ng mga words nga. Out of this world. Masigo niya, og dili mo ganahan. Malain mo sa kuha. Wala ko'y labot, ana. Itaw. Stick tong patnubay po ng mga magulang ang amuang kinahanglan. Tungod kay na yung mga words na basin dili na ako makontrol. Mga yukodaan sa inyo, og pasensya. And of course, sa mga magtawag po sa 2 reminders lang, dili ta mag-mention ng mga words na bawal siya. Ha? O kung naamang kay gusto nga ipadayag nga usa ka word nga kabalo ka nga medyo below the belt, kung pwede i-gamit og laing words na dili makakuan sa mga kabataan. Once again, welcome po sa itong programang Live Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!
0: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po ato ang linya 0975-474-9153. Kining programahan atod ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para po sa mga bibi na to na hilig magpulaw or di kaya pang gabi ang mga trabaho. Importante yun na magsiga to ang mga mata nga healthy gihapon kita. No? Magsiga ang mata. Waka na siya na high. Dili. Kinahanglan magsiga ang mata, no? Kay kinahanglan mong good nga. Nagmatagid ta. Kay basig unya, pag makatulog ta, pag mata na to, wala, nagikuha na to ang mga gipang bantayan. So, kinahanglan, joy, nga nagainom ikaw og kape, nga aside sa isog na, makatabang pagyud nga matambalan ng imuhang mga balatian, plus na ay glutathione and collagen. Barato ra pa, jud be. No? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po ka na siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy Generica. And of course, South Star Drug nationwide. O pwede po ninyong mo-order through Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Sir Victor Junjun Aguela. Hi, guapa. Oo, masata. Mami, dyan, kiling labi sana siya nga. Pag-apply na ako diya sa Pinas, di na ako i-mention me. Gisalig ko sa ko ang self pag abroad pod, bahala, kulba, pag interview. Oh, kaluoy, sa Ginoo sulod man, wala na'y backer kay dakong pangayo. Kung nagingon diya, Bing, akong magsaligid ka sa mga backer, it would, that time would definitely come, nga singlon pod ka sa imuhang gibuhat. The more na mali ang imuhang gibuhat, dili ka patas, ilabi na sa mga kapwa ni mo nga nag-apply pod, o niya sila patas kasi sila niya, ikaw dili ka patas. So, ang possibility, Anna, it's either dili ka magmalipayon sa imuhang trabaho. So, kinahanglan, Joy, para kung gusto ka nga magmalipayon ka sa imuhang trabaho, salig sa imong abilidad. And aside sa musalig ka sa imuhang abilidad, importante po nga mag-ampo gid ka sa Ginoo. Labi na kung gusto gid kainin mo ang trabaho, imo siyang i-pray sa Ginoo nga, Lord, ka nang gusto gid ko maingon ani, Lord. Gusto gid ko mag-dancer. Aning kaninkuan, dancer na sa bar. Ampo na ko ni Lord, anything, basta kay legal lang ang imuhang trabaho, wala may problema. Naimpon mong example, uy. Wala problema na siya, ha? Pero dapat sayo lang sa pole, ha? Dili kay lahi ang sayawan. Ay, may gabi ikang, ay, nitanas to ang live karon gabi una. Si Don Colas. Thank you! May gabi ide, Don Colas ang pinakagwapo sa Mungkay. Mungkayo ba to? Single pa man gihapon ka, Don Colas, no? Naamin na. Gusto ka i-refer, tika. May gabi po, kumusta ka na? Always ko nagpaminaw sa putahe sa gabi. Sinanay ka siya na Galvin ng Buena Vista, Panabo City. May gabi, inay. Hindi ka lang man akig ba? Lantaw ko sa imo, dao ni Tambok ka. Natanong ko sa kong live, Keron. Mungroon, sad pa ni. Sad to ka, Wangkig. Grabe siya. Gingnan ko niya guwangkig bay o guwangkig sa imo, hindi bagay. Pero subong daw kagwapa na sa imo ya. Ang aamo nga mamian ko sa imo. Makigamigahay si Goreng. I think Goreng, siguro lami lang akong tulog for the past few days. Morning, medyo tambok ko tanawon sa life. Kuyaw. Kuya Pan. May gabi ipod. Si Ninyo ng Cebu. Thank you! Gabi, sige na, sorry na ha. Sorry ha, daghan na kayo nanuwag. Tawag na mo, 0975-474-9153. Hello, maayong gabi.
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni Palihog?
2: I see Isabelle Dosa was ma'am, hindi.
0: Yes po. Unsa may ako ang mathabang si Muarong gabi ho na. Kumusta naman?
2: No, ay dahil ako ay kuhan ba niya mo, may tagal itong nakatagong number niya kanyang imong ipanawagan.
0: Ah.
2: Pero,
0: kuhan mo ko na yung mong siya? Kato ni Aging Domingo ba ito, no? Tama?
2: Tagtaw na ni, ma'am Cindy, tagtaw na ni.
0: Ah.
2: Kanya, dili pa niya sa imong topic, ha? Kaya imong topic, karulaan ba ito? Katumutong.
0: Okay ra to. Wala problema. It's either na mag-start about sa topic or kung na akay gustong ipagawas din ha about sa imo mga textmates ba aron libre ka ayo.
2: Oh, okay. Sige, maya na ma'am Cindy niya. Katubay mo ang pagkatag, ako nagkatag ko nung number niya na nawagan ka sa estasyon.
0: Ah.
2: Kanyang, di kasi magtawag, Ma'am Cindy, dirigyohin ko an, nanawag sa nako.
0: Mm.
2: Eh, na kinangay di ko magkauban sa, kauban sa kinabuhi. Kanya ako siyang nakahinabi, Ma'am Cindy, ay medyo na uyan di ko siyang mga pamaagi siya. Sige, ako na siya rong ikuan. Ako na siya rong usasa siya ka.
0: Nauyo na po ni mo?
2: Oo, nauyo ka ko niya, Ma'am Cindy, kay, mayroon ko kaya siya makikinabi ba? O niya, hindi kalimot niya, medyo nakasinabot na mo namin ng mga higayo na dito na itong pag-inabi na mo. Taga-kuhan siya, Ma'am Cindy, taga-malibarain siya. Doon siya. Doon.
0: Move ba? Silingan me.
2: Medyo, Ma'am Cindy, murag na mati. Ano siya? Sige, ako na yung panawag ko nga. O, kuhan sa panawag sa istasyon, kamamina ako. Sige lang. Kay manawag ko niya, paminawa niya. Atong isari, atong matang Domingo. Niyawa ko kapanawag na kaya nakatuhog ko. Niya karoon pa ko nag-usap panawag, Ma'am Cindy, karoong Domingo, ha? O niya, tingali, nakabati siya ni Ma'am Cindy kay pagdadiha mo ko niya sa silad sa Malaybalay Bukid nun.
0: Niya naman ko sa Centro Foods Malaybalay. Saan napit siya sa Malaybalay?
2: Nalimot ko ting basta na taga na ano siya po yung sa silad sa bukid doon niya Nalimol ka to yung ingonay.
0: Pangutan na kung unsa siya nga barangay. Asa siya diri sa Malaybalay. Okay. Para ila-ilaho na mo boy niya. Siyempre magchika-chika mi niya. Kung unsa i-chika niya sa ko, i-chika po na ako sa imo. Marites.
2: Mali gina, magsindi okay ba kayo? Magsindi kayo. Pagka nga nga, taga niya siya, magdoon lang siya ng istasyonan niya. Kani, nalimot lang kung magsindi siya, kuhanan, na, dili, barangay, nagi ko nagpuyo siya sa, kuhanan, sa Malaybalay, sa siyudad ng kamang.
0: Di, kay, kaning among Malaybalay manggod, siyudad na siya, pero naami ko rin tayo size ka barangay. Ooh! So, asa siya dili dapit, sa Malaybalay.
2: Muna problema, hindi ka nalimot yung ko ato ngayang gino, no, eh. Hindi ito siya dipita, eh.
0: Mm. Basta kayo nari diyan sa sila. Dili na ito mag-focus, anak, kung asa sa dapit rin sa Malaybalay. Ang tuwarong hisgutan, unsa may mga nahisgutan ninyong duha.
2: Ay, mayo na, Cindy, kay nangutana ka na. Amin mo sa Mang Cindy, magkaingon ba ko, mambang, kining akong silbi ng guna ko, ako na siyang uyam.
0: Mm.
2: O niya, tungkol kaya ako misang uyab, yang isigulon na ko mamsindang iyahang pagkatao, iyahang gilikanan.
0: Mm.
2: Wala na ni siya ay aman, mamsindi, inahana lang. Ang niya na siya ay kanang magsoon, tuluran sila magsoon. Ang duha niya sa Cebu, siya na sa Malaybalay ng Kidnon.
0: Mm.
2: O niya iyang isigulon na ko mamsindi ang iyahang kahintang mayam din yung pagkabutang, Ma'am Cindy, ay?
0: Ano ba?
2: Okay, yan kung isiwin lang sa tanahan, Ma'am Cindy, nga, sila dili, sila basta-basta ang pagkakaliwat. Ngan lang, guli siya, ako, pwede ako ngan lang, Ma'am Cindy, okay ka ba?
0: Malak ka.
2: Ngan lang na siya o kaniyang Angela.
9: Oh!
2: Angela Maribillas.
0: Tinubo ka lang ang pangalan.
2: Oh, mayroon ang pangalan ko, Plido. Angela...
0: Sure, yun.
2: Oh, mawin na naman, Cindy. Angela Maribillas.
0: Napakita na siya sa mo yung sayang birth certificate.
2: Hindi, kuha man, kanyang... Nangayon ko niya kuha ang kanyang hulagway ba? Niya, ako siya nakita dito niya, ang yangan, diya diripod.
0: Mm.
2: Kaya nga ito, Ma'am Cindy, nga maan rin siya panagwayo. Gwapa kaya ba niya? Mailagi mo, Ma'am Cindy, nga. Dato kahit kahintang ba?
0: Ano man, gisandan ka niya og picture sa Facebook?
2: Oo, ito lang ako niya, Ma'am Cindy, eh. Kuhaan man siya. Kaya nga pangutana ni Ma'am Cindy ba?
0: Di, ako pangutana sa tubagas akong pangutana. Asa man kanya gipadalaan sa iyang picture?
2: Dili sa Facebook, Ma'am Cindy.
0: Onya.
2: Niya karon kay ingon siya ba nga tanawad kamong among sagot ni Ma'am Cindy usal darling mo darling na tanawad ba nga akong ulagway sa Facebook makita din mo nga nagpandong ko tuloy ato usan ni siya rin ni usa pero natulo ni siya pero boro mga naungagon siya ra yan kaniyang may buong mo ko Ma'am Cindy kay kada manganong magpando man sa may kaniyang iyan pagka kuan ba siya pagkabugay magpando man sa may kaulugan iyan pagpando ka naman Cindy mula siya magkupo ba inunahan na bagid na sila Cindy nakaingali ko Ma'am Cindy nga kaniyang Muslim no Muslim nga na mga sa mga Muslim magpurong ang mga babae no inana man dibay
0: depende kung unsang klase nga purong kay na may uban nga nagapurong pod kina sila gyud tabunan sa ilahang buhok depende nga nung wala pod kana ngutana sa iya kung unsa ang iyang relihiyon
2: wa sa kung ngutana man sindi kay pigali ang mga ubos na ko madilin mag gusto magbuhaw sindi kay tagad man kuso na eh.
0: Pero kung sa kasakali nga mabalaan nimo nga Muslim siya okay lang ba sa imo?
2: Ay, dili na problema, Ma'am Cindy. Ay, nangako lang, Ma'am Cindy, na parang nagtitahan kong ino kayo.
0: Mm.
2: Mahalag mo siya siya kung sa siya niya. Basta, angako lang yung ginawa sa babae, Ma'am Cindy, na kanang masinabuton, ligdong buutan.
0: ang importante din ha, wala man ta nagamatter kung unsay ang relihiyon, ang importante din ha, matinud-anon sa imo.
2: Diba? Mo na siya, Ma'am Cindy. Nga, nakadagi ko niya, Ma'am Cindy, kay kaniyang kuhangi ko na kaniyang muwaling siya Cebu, gusto ko siya magkikita na kong personal. Ako ang nangyayin na, Ma'am Cindy, ko, Adar, darling. Kaniyang, ako...
0: Darling.
2: Ako ba? Ako ba, darling?
0: May bantay bitan ng inyo, mga darling-darling, o magbuwag mo, ha?
2: Ako si Pusar, hindi ka ba among sangor, good? Yeah. Ako yung dam. Darling, kaniyang... Ikaw ko siya, Ma'am Cindy, anak ko sa Sibuha niya. Kaniyang... Kaniyang... Magkikita ko niya, ako, okay na, no, wala problema. Ako siya, gisugin lang, Ma'am Cindy, may tungkol sa kukunta. Ako, Ma'am Cindy, tingawon. Usabi ko ka... Kaniyang pobre nga timawa, Ma'am Cindy, ba? Dili ko, di man ko yung mga... May pagkabutan, kasarangan na lang ako pagpunyag. Dili po ko yung mga lisuka, dili po ko yung mga parang may pagkabutan. Kasarangan na lang ba? Igo yung mga kauntaan, Ma'am Cindy.
0: Okay lang nangyong
2: ako siya gisuguin na, ako siya gisuguin na lang eh. Ikaw dahil, darling, ma, ako lang din, dili tuloy mo niya, ako isuguilon
0: yung mga darling. Mukha sa darling, ma'am. Tepasa, sabi nito. Pila na, kamuna, uyab na mo?
2: Oh, lagi to. Pag ika na mo pag...
0: Tepasa, pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka simana?
2: Ay, kuha na, Ma'am Cindy, doga hapit ang ganyan mabuhan eh.
0: Seryoso?
2: Ako lagi kita nag-isipo rin pag hinabi na mo.
0: Naputol! Kalami ba ninyo, oy? Bago pag anin mo nag-text me, uyab na dahil yun mo sana, ul ka. Naibog man sa taan na, oy. Hi! May pagpaminog, may panglantaw sa Facebook Live nga kuang silingan kaayo nga gwapa, gid kaayo ni siya, oy. Si Irene Jane Galasha Pulido. Thank you! O, diya sa may unahan lang gamay sa kuan, unahan gamay sa... basta sa linya sa Zone 5. O, saging diya, Zay. Ay, nako. Dili man ko kasulod, Ma'am Cindy. Ay, ako dahil sininyo kavan, taga Cebu. Tawag na, ha? Unya na lang yung sabilito, ha? Kaya mo rin naputulangin mo ang linya. Tawagi ko unya. Ako, Cindy, bisan sa diin ko, nag-apply nga obraway mga indi sa akon nga ari naman ako tanan. Gwapo pa, macho pag yod. Huwag na kong mangita kag baker. Daw ako lang gid na kaluyan sa iya, Cindy. Basin ba, giinto-into lang ni si boy. Mo po na akong kuan sa inyo, ha? Kanang hangyo lang po ko sa inyo, ha? Nga. Pag mag-text me, gani mo. Find some time na inyo hasang ula-ila. Ila-ila ha sa siguro ninyo, oy. Ha? Ila-ila ha sa ninyo. Ayos sa mo pagdali. Grabe. Dali po, guy. Nadali lang magka-love life. Basin ang ending, Ana, ha? Ma-broken hearted, dayon. 0975-474-9153. Ang atong putahe confession. Live putahe confession. Atod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon nga pampawala sa mga baho-baho sa ilok ay bibi. Oh, ayha ka mag-uyab-uyab. Siguro asagid na wala kay baho sa ilok. Kaya maka-turn off. Good na, siza. Ha? Saan na lang baho kag ilok? Ayun, dyan na ninyong sugta kay laing. Kaya nasag baho sa ilok. Kuya Juan, nagagsaging diriti. Balo na kapag mahinog ganina, inidadayon ko. No, kaya the last time na nako din ha, hilaw pa kaayo. Oh, yeah. Ang mga uyab, ay uyab, ang mga ginamos na to din ha, Anzay. Oh, pwede na mo ba nawag ha, once again, 0975-474-9153. Para po, ito ang live po tahe confession karong gabi una. Oh. Kanang mag-limit lang taha sa isa katao kung pwede, tag 10 minutes lang. Hangyuan lang po ko kay para matagaan po na to og chance ang uban. Kay lisod manggod kaayo po, na inyuhan na pong akuuntanan. Ako ba, nagpangluod na, oh. Kaya daw sila kasulod. Sige, pwede na mo manawag, ah. Dabi. Hello, may gabi, eh. May gabi, eh, po. Kinsa ni?
9: Boy.
0: Sugan ni mo, boy, oy. Hindi mag-inisog ba?
9: Ha?
0: Kaya dili mag-inisog.
9: Hindi mo kumisog, oy.
0: Aw, taga-asa ikaw?
9: taga Cebu.
0: Bago pa ba ka nga nagtawag sa ko, ah?
9: Tugay na, ay.
0: Tugay na? Murag na. Boy man kayo mong pangalan?
9: Si Boy Jean ba?
0: Si?
9: Boy Jean.
0: Wala kung na ko ka-remember man, baby, oy. Wala na ko kaila. Gusto mo ako? Ha?
9: Si Jim.
0: James?
9: Bebe. Anong bagong nawag yung uwa? Baba kasi ilara na, bebe.
0: Ano ako'y pangutanoon ni mo? Ha? Tanoon ni mo ato, seryoso to?
9: Kasabot ng Muslim Bisaya, bebe, di man.
0: Ha?
9: Yung mga kasabot ng Bisaya ng Muslim God.
0: Unsa daw?
9: Di mo na makasabot mo. Saya ng Muslim.
0: Ano makaingon man ka?
9: Hindi mo kaya nga. Hindi mo nakakone kasabot o kone binisaya.
0: Uy, dili ka mag-ingon ano. That is ano ha, discrimination. Dili, so, uy, wala kakabalo sa mga Muslim. Siguro ang nailhan ni mga Muslim, base hindi siya kasabot og Bisaya, kaya base naanad siya og Tagalog. Pero, dili tanan, kaya ang uban din ha, dili na sila kasabot og Bisaya tungod kay, naa sila lahi nga lingwahe nga nasabdan. But it doesn't mean na dili sila kasabot. Dobby. Or basing, ayun na, ayun sila tira ha, tungod lang kay Muslim sila lahi, biya na.
9: Siguro, pasin, sinuod po na.
0: Inya, ikaw, kumusta man imong love life?
9: Okay lang. Okay lang.
0: Sana all. Inya, kumusta? Ikumusta hapon siguro ng imuhang love life din, ha? O, pila man nakabuhok isa, duha?
9: Upat.
0: Ha?
9: Upat.
0: Hilas. Anong upat man?
9: Upat, pero isa ra.
0: Nagdibog ko, yung sama na. Anong upat niya isa? O, kagets.
9: Upat ang kwan, pero isa ka.
0: Upat tiil?
9: Si, sa pangalan si Lisa.
0: Lisa, taga-asa?
9: Lisa Abdullah.
0: Taga-asa man?
9: Pulo.
0: So, Muslim?
9: Yes.
0: Oh. So, si Lisa, sabutabol ganyan siya, kadi na siya kasabutog Bisaya, kaya I think, ang naandan niya, dito is Tagalog. Maginda na siya o Maranao? Tausog.
9: Tausog.
0: Oh, so dili siya kasabot og Bisaya. So, ayaw sila i-discriminate, ha? Okay na ta?
9: Yeah.
0: Oh, sige. Anything else na akong madalit sa imuharong gabi una?
9: Wala na.
0: Tug na liha.
9: Wap pa kaya gabi ba?
0: Ha?
9: Wap pa kaya gabi ba?
0: Ngangang kaingumang ka?
9: Ginaan ko sa'yo mong kambito, kanong imuhang ka na ayat kamay, wala rin gusto ng bahay.
0: Ah, magkakita sa ko ah.
9: Sabi mo?
0: Ha?
9: Sa picture mo.
0: Facebook?
9: Hmm.
0: Ang saan daw akong profile pic, be?
9: Hmm?
0: Ang sa'yo profile pic na ako?
9: Paan? Ang... Tumuan ang kotse, bebe? Pula?
0: Ah. Ako gindi ay.
9: Sabi ko ni Mubi, nurse. Mayok.
0: Marat mo, ayun. Ayun na. Nana kayo uyab, ayun ako pa rung dunguga. Nana kayo uyab. Nana kayo uyab, ang silos na imuhang uyab, yung pakaganahan kag mga parehas na ako. Ayun na.
9: Hindi mo silos, eh. Okay na.
0: Sige, Dobby. Salamat kasi mong pagtawag, ha?
9: Okay.
0: Bye-bye!
9: Bye-bye!
0: Ayaw daw mag-kumpiyansa sa mga tausog. Ayaw pa mag-kumpiyansa sa mga kagan. Pag ako matawag sa imo, hindi sure ka nga masabat ka sa akon. Magtawag ka, pero hindi ako masyado marunong magsalita ng Ilonggo, bebe. So kung mag-Tagalog ka, mas maganda. Charot. Lumalab live. 0975-474-9153 ang ito ang number gihapon na pwede ninyong tawagan for tonight. In kaso nga naamoy mga gustong ipampanawagan din ha, naamoy mga gusto panguyaban, abri na nga ito ang linya ha. May gabi ikang ito ang kaubanan pod. Wala dyan siya duty ba? Si Double B. Si Double B. Nag-kuan siya, nag-my day siya, nag-hilot siya, cool, bali-bali ina, cool. Oh, sige, tawag na mo ha, basing nga, unsa ni, hindi gid ko maka-access, ba tawag tani ko? Tawagan na to. Na, makatawag ni? Makatawag ni?
10: Temporarily disabled.
0: Oh, di na do. Hindi man tani ko makatawag sa imo, ikaw na magtawag gid sa akon. Char. Daghan pa dirigi na mo, sapit na kamahutdan. Stay out lang ko, Ma'am Cindy. Ako si ninyo diha sa Talisay, si Arnolfo Cavan o si Lina Cavan. Uy, may gabi po! Thank you! Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Kung dilin mo manawag, muli na ko ay! Niuga, na. Kapoy, bigay si Tintog, ha? Muli na ko, Rod. Bitaw, kung dilin mo manawag, sige. Ko na lang ni kuan ako ang ikaw na bahala di bibitaw di wa man manawag kay mag-miss ko lang man mag-relax lang sa ako din hiya no mag-relax lang sa ako din hiya unya na mo tawag taod-taod ha again 0975-474-9153 para po sa ito ang live putahe confession once again hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer pampagahi sa tuhod. Maghatag kini siya og kusog sa inyo ay labi na sa mga mag-asawa nga shaky karong gabi una. Gaaway. Kulang sa kusog. Oy! Hindi pwede yung ganun, ha? Hindi pwede yung ganun. Kinahanglan. Pag-abot sa satisfaction, si Mrs. o si Mr. Sabay-sabay. Pinaagi ka na siya, baby, sa pag-inom po sa Turbo Men Enhancer.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan ni sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
10: Stone, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga nabungturan dato di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabigyan ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami ang nakulog na kayo po sa kung ihi, o kira kayo. Pagkaroon na kreatin, yun, 94. Alam kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka, sa kung nabalatian, yun ang kulayan na gusto sa Yesko. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit.

0: ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan na ko ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa

0: PCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM,
3: nipalit dayon ko.
2: Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay naadid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Oras, alas 11 sa gabi.
12: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa,

0: It's enough to make King sing. Thank you, points. Believe the very best. Hello, wait. I'm Vivi. Lami maglangi ingon arong orasa ba no? Sino pang orasa? Alili ko mag-update. Apoy mag-update sa inyo mo or manggihapon. Gina-update naman mo din ha. Alik ka muna lang. What? Mayang gabi po sa mga bibi na to. Karoon ka namin na gihapon sa to ang programang putahe sa gabi. Nakobi, salamat kayo sa mga naagihapon karon sa Facebook Live. Mayang gabi po sa inyo ang tanan. Hi kay Jofel Anyasco Villanueva. Thank you! Kay Sir Eric Bichera, ano siyang mas prefer na mo na ay mag-recommend bibi specialist among field. Recommended by a friend or acquaintances at least kailan na namo. Kung ako ba'y mag-apply din ha ang architect engineer, kinahanglan pa ba nga nai-refera? Charot. Marunong po akong magplano. Magplano ng relasyon. Sana all na uyab kita ani walay uyab FB walay Claro ilad. Huwag ito'y mahimo din ha ano. Ihangtod sa manigiingon din ha. Hangtod ibog-ibog na lang kita ani tanan. Di ko katawag ma'am kay wala mang gidgoy load. Agoy. Sorry gid kay to hear that. Kay ako po nagapaningkamot po ko nga makatawag sa inyo ha. Unfortunately, utro po kong walay load di ay. Very wrong. Wrong gid gaayo. Hi Cindy, ask lang ko kinsa nagkanta sa giplay ni mga song kinsa si alam mo. Gano'n na lang ka ba? Gano'n na lang ka. Kuan, actually gina-search na ko siya. Kaya... Dili sa mua. Merga, wala siya nakabutang ang artist eh. Kung kinsa nagkanta ato. Pero, honestly speaking, gina-search po na ako siya. Kaya nindot ka siya nga kanta. Okay na, Bibi. Kung madugay ka diha kay Aron. Gani. Bibi, abo gali ang tahom mo. Pagkakita ako sa imo house sa Facebook mo. Diha-diha na luyagid ko sa imo. Maulaw. Maulaw man sa imo. Ipatukar ang music, ma'am, sa kulo ng Agila, taga Paminaw Rabako sa Cebu, na Minaw Rabako, taga Buntag, programa ni Sir John Lee Biking. Salamat kay Sir, ha, paningkamutan na ako nga ma-play ng imuhang song. Hi po, good evening, baby. Paki-shoutout ko sa kong partner Ron, nga gisapot. Wow. From Kaoswagan, Basak Pardo, Cebu. Salamat ka, ayuha, o si mong partner, I hope nga maulian. Lambinga lang, good uy. Kabalo ka, ang sikreto lang din sa mga kababaihan, kinahanglan lambingon lang din nimo. Kaya kung di na nimo lambingon, lain po kami mulambing. Okay naman po kami ang mulambing kung kami ang nakasala. Kasi wala ka nag-remit. No? Mauna nga, naglain ng ihang paminaw kay, sa tawag ana, oh, lain ba yun ng paminaw pagka nandili ganin mag-remit kali, bebe. Remit, cute. Hello, mayang gabi eh.
1: Hello, ma'am. Ang gabi.
0: Mayang gabi eh po. Kinsan ni palihog?
1: Si Mike. Di ma'am, parang Cebu.
0: Mike ng Cebu. First time din mo nagtawag sa ako, be?
1: So far, karang pagod.
0: Uy, unsa man akong ikaalagad sa imo, habi? Karong gabi una.
1: Karang basta ako mag-upid po sa radio. So, pwede lang akong mag-rate, ma'am.
0: Oh, sure. Pwede ka. Ayo. Go ahead.
1: Great lang ko sa kong anak, ma'am, si Micaela.
0: Taga-asa man si Micaela. Cebu gihapon?
1: Oh, Cebu gihapon kay anak, mga anak ko.
0: Adili man, na may ubang anak nga wala sa inyong lugar. Kau goodbye, kau good ha, kung si Unti ka ron. Sa may naara sa imong tapad imong anak?
1: Naara, mamay.
0: Sige, ikuan, ika nang makadungog, gid siya gani ba?
1: Mas may kailang na, di ba nabungol?
0: Ala, grabe na gid ka, kaluhan na ka ha? Strike to na ka. Sige, padayon, B.
1: Ang great lang ko mamasa sa MTKBD group sa Masas Blind. Then, sa wife na ko, kung naminaw ka ron. Si Janet Tenebroso.
0: Uy, may gabi idiha sa inyo ha? Kisa pa marim pong gusto i-greet?
1: Na, ikaw po mismo. That's right.
0: Sabi na kung ginako appeal.
1: Huwag mo kay Christina Barico, asa na ka siya ron.
0: Ay. Muraga, balita na ako, busy sa iyang life.
1: Wow, ha?
0: Oh, busy at asa yung kinabuhi si Christine Lavarico ron. Awa, na gani ko niya ginakumusta gali. Mora to?
1: Mora na ma'am, salamat po sa paghintay sa call.
0: Salamat kaayo. Bito no, Christine Lavarico, kumusta naman ka, day? Always mo ko garimit, then kung lambingon pa, dili siya bibiwala. Siguro siya gana pa, inuman ng turbo, turbo bi. Sa ganan sa mga asawa, wala sa mood. Kulang lang na sila sa lambing. Plus, kung kuan ka ng luya, gid ka ayaw niyo mga asawa, gipang sapot, might as well basing hapit na naiyahang buwan ng dalaw. Ooh! Or, basing kinahanglan lang ginanin mo siya nga, imuhagid siyang lambingon to the other side of the world. Painuman na siya og turbo man enhancer. Ooh! Para mabalik ang iyahang kusog. Hello, B! May gabi eh. Hello po! Ay.
2: Hello, ma'am.
0: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
2: Ay, nini, ma'am.
0: Si? Pangalan ni mo, sir? Mahurot tong oras ni mo, sir. Ayaw paminaw sa radyo, sir. Hi, Orias! Thank you! May gabi eh. Unsay tambal aning partner nga pasapot-sapot bisang sa tanan ko na gihatag na ako, tanan bibi. Namang yung mga panahon gid pud nga ang mga babae wala gid na sila sa mood. So again, kung kinahanglan gid niya nga mabalik ang iyang kusog, not necessarily nga maglabing-labing gid mo, painuman na siya og turbo man enhancer. Pwede kay na saya ha. Para mabalik ang iyang kusog, kay naingon na gyud. Dili gid na maiwasan no, mao ni gitawag na mga hormonal imbalance sa labi na sa mga kababaihan, gakatahi, gakahitabu, ugid na, ilabi na kung padulong na gid ang mga dalaw. Oh! Ha? So kung luya ang partner, make it a habit na, pwede po naman siya i-massage. Or after nimo siya painom ng turbo man enhancer, imo siyang i-massage. Sige. Bibiganahan ko sa imong tingog kay nindot ka ng kanta si Air Supply. Na. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi, sir. Ayaw paminaw sa radyo, sir. Dili lang ka paminaw sa cellphone, sir, please. Kaya dito magkasinabot.
1: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Sir, yes po. Kinsa ni palihog?
1: Si Ross na.
0: Po? Sino po?
1: Si Ross.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Juan.
0: Taga-asa?
1: Nagabutuan ni Bibi.
0: Ah, Butuan. Sorry, kay kaputol-putol, bangod ka. O sa kong ikahalagad sa'yo mo, Aron B?
1: Hindi na, itag-yapang kukuyabang kagkaroon.
0: Hindi, itag-yapang kagkuyab. Sige, announce mo ang number B.
1: Ayaw lang, Bibi.
0: Ah, unsa ko na ko papangita sa'yo mga kuyab? Ay, wala ko. Wala ko yung mahatag ni mo, sir. Taken ako mga friends. Taken ako mga friends, sir, oy. Murag maabdang kitang siyam-siyam aning referral system kay murag wagin ko ika-refer si mo, sir, kay tanan ako mga friends. Puro gini mga taken.
1: Wala ko sa akong mga buwang bibi, pagamandoro.
0: Sige po.
1: Yung anak ko mga tubig, family. Ang mga iso on the Comendoro. Lamay ko si Angeli.
0: Apo.
1: Para bibi, labi na kasi mga bibi.
0: Salamat ka ayo bibi.
1: Okay.
0: Bye po. Wala mo eh. Gusto ko mag-refer sa inyo hobby pero ako mga friends kay taken good ka ayo. Ang ubang gani sa ila kagi pasakitan na nga tagam na. Di man siya mo take anak baby then di pa sagdi eh. Tay mahimo ana iya nang asawa ilabay na. Labi po naka sorry ha. Dili po nga na siguro eh. Sagdiin na lang na imong asawa eh. Waman tay mahimo ana. Di man ka na siya magpalambing. Gahatag man buga kag kwarta. Ay, pagpapukul sa pasagi. Hello po, may gabi eh. Ah, kusugin mo radyo, sir.
3: Asa na ako yung paong, sindi ako ng paong?
0: Ah, sige, okay na siya, sir. Go ahead po.
3: Ako may tutunan na ako ganina niya, put call man?
0: Oh, sir, kanang mag-limit lang kung oras ron ha. Kaya mo nagtaas-taas, gid kayo itong imong ganina mong naputol. 10 minutes na magod ato ang limit kada usa.
3: Sige-sige niya. Napaka-ugmaan, di ba, base?
0: Oh, nagyapon.
3: Sige lang, ugmaan akong musibilo ng tiyo sa akong kagi sindi.
0: Oh, ayaw lang po kayo daghana ba?
3: Kasi, malagin niya.
0: Maapil na po ang mga silingan, aning nga kaagi.
3: Ugmaan ako na isugilo na mo sindi niya. Karo, mag-greet lang ko sindi.
0: Ah, sige po, go ahead.
3: Sige, mag-greet lang ko nga ito ni... Johnny Mistosog ni Militor Miss A. Huwag ni Liding Digo Libradilla, huwag ni Lolita Libradilla. Ay, kana lang, Ma'am Cindy, niya, dili ta maka-request?
0: Dili ni mo i-greet si Kuan, kitong Angela? I-greet po doon. Manang uyaban ni
3: okay, nabiluan. Okay, ako ito siya, kana lang, himong nabiluan, Ma'am Cindy, kay naminaw ito ron.
0: Mugani.
3: Ako siya ng imong nabiluan.
0: Muganing imong i-greet. Wala mo kay klaro nga pagka-uyab, oy. Hindi mo manoon siya. Hindi mo man siyang kalimtan.
3: Sorry. Nakuha ko niya. Sige lagi, masinigil na ako, tiwasod ako mga sugilan ng ato niya. Ugman ako tiwas sa Ma'am Cindy, kaya maikugli ko niyo, kaya ako at mama ni Mura sa sat.
0: Ang akong ingong ba, i-greet siya ba, i-greet?
3: Uy, ako bitan siyang i-greet, si Angela Marbillas nung ito. Wala ako siyang i-greet niya. Namin akong ibig siya karang doon. Ngayon kung isogod ko karawag ni mo rin eh, karun.
0: Ah, sige po. Salamat kayo. More to?
3: Katulang Ma'am Cindy niya, ugman ako mo tiyo sa kuhaan sa akong mga sugilan ng
0: sige po.
3: Pag-agi. Ugman ako mo sugilan mo Ma'am Cindy. Salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.
0: Salamat
3: bye.
0: Po. Ayun. Thank you! May pamali sila, kaya napamali siya ikwento. Ako wag ito eh. So, lami niya siguro magkwento, no? Sige, ahulatan ninyo magka-love life ko. Ako'y magkwento. Ikumusta na lang ko sa kong exoon sa Cebu, nga si Litet. Uy, salamat kaayo, ha? Ako na lang ni Uli siya yung bar. Uli! Oo, dili na ganda siya mukuan. Isod kay i-please. Uy, ako'y naasawa niya. ako'y bana, ana. Sorry, ha? Kita mga babae magud sa tinuod lang kita mga babae uuwi mangida dili tanan pero ako aminado ko uuwi gyud ko. Pero when it comes to your husband, when it comes to your partner, dili pud sa tanang panahon kinahanglan na mag-inuwi ka kay dili naman siya applicable good. Naapod na siya hangganan, naapod na siya limitations kung kanon sa hangtod kanon sa ka mag-inuwi. Nilinjud palabian kay lain kayo, turn off kayo na. Hi kay Nicole Ramos sa may Impalutaw, Bukidnon. Salamat ingon si Stephen James. Sino daw ang pinsan ko? Ni-greet niya. Sana all naman. Tifatima. Ate Fatima, hindi ba ikaw ang jowa ni Kuan? Hindi ikaw ang jowa ni Isabelito? Magtarong ka sa ko, Ate Fatima, ha? Baka ikaw itong... Ibig niyang sabihin na si Angela. Oh, hindi mo lang sinasabi sa akin. Pag ikaw na mamasyal dito sa istasyon, tapos malaman-laman ko na jowa mo si Isabelito, kung routine talaga kita, ti. Kamuna'y bahala, di mag-asawa man mo. Kamuna'y pag-desisyon, di dagko naman mo. Hi kay Jasmar Buwanag. Hello po sa Danila family. Thank you. Daghang salamat po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Anyway, bi wala naman gitay igong oras, no. Daghang salamat kaayo bi sa inyong pagkuyog sa koa karong gabi una. And sorry kay sa mga uban nga nagatawag, no. As much as gusto kong gid na ko nga i-cater inyo ang mga tawag late na manggudbud kay mo manawag good. Ayaw pa mo nanawag ganina na nawag bitaw ko sa inyo panawag na mo, di mo manawag karon nagusupot-supot na mo. Na pantay gyud mo ron pangkusiun na gyud mo na ako ba. Ugma na lang ha, ugma na lang mo panawag. Singalan po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong hugis ni Princess Visaya version. Yeah! Ang inyong hugapong Cinderella para sa putahe sa gabi.
4: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits ta po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

is brought to you by SysDePain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, SysDePain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. SysDePain, relief na maaasahan.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, mga sinina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana pante? Napajod mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, Padre.

0: Tortolis at ang promadong FD FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga-puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
3: Kawa na?
2: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
3: Kasay, labin akong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
2: Okay, kaya akong pumati dyan.
3: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Magbibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Samsung Plus
9: Herbal Oil.
10: Egal, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
11: Samsung Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron nindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
15: Pain. Ako ni IC Jam, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Sister Pay. Symptoms persist. Call your doctor.
16: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
1: Uy bay, may kultag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man!
7: Exciting!
8: XFM.
9: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

Nation will change.

coast, the day the music died, and they were singing

0: Torrekin hanglan og formal nga papeles sama sa death certificate og prueba sa legal nga manununod samtang gisaad sa lokal nga gobyerno atabangan ang lalaki sa hustong proseso o gilubong pag-usab ang nahibiling lawas sa iyang egsoon katropa para dilibiting si Mrs. Panahon sa pag-ibing labing katropa pag-inom o borbo mininanser alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas katropang ikulima XFM News
1: XFM Report. Dang salamat katropang Tatay Ikulima sa pagatod sa maonga report. Mali nga, ayaw gini niyo ni buhata mga katropa. So naitabo mong good ani mga katropa, nga nung iyang gikalot na lang ang patayng lawa sa iyang iksuon. O gidala kini mga katropa, gidala sa bangko ang patayng lawa sa iyang iksuon, gipresentar mga katropa. Dito sa bangko, aron lang yun nga mutuo nga maugid ka to ang iyang iksuon o mag-iksuon sila mga katropa o related by blood sila mga katropa. Kaya lagi, wala na nahimo mga katropa, wala nilaing nahimo mga katropa ang maong lalaki dito sa India. Humanusap sa kadagang higayon na mga katropa nga aduna paghihapoy kulang ang iyang mga dokumento mga katropa. Siguro sa kadagang gikinanglan ng mga dokumento mga katropa. O ang uban mga katropa, pakyas niya mga katropa nga nalukat. O nakuha sa mga lain-laing ahensya sa gobyerno mga katropa. Hinungdan usab nga wala gyud siya mga katropa nga gigranta ang iya ang request nga mag-withdraw og kwarta sa bank account sa iya ang iksuon nga ni taliwana. Mao na nga dipahimangno mga katropa ang mga otoridad. Nga dapat gyud mga katropa ang mga nga sa dili pa mutaliwan mga katropa ilabi pa og aduna kay mga kabilin nga mga kapdangan mga katropa susama so, niini mga katropa sa dito sa India mga katropa mao na nga kinahanglan gyud mga katropa mag iproseso gyudaan mga katropa ang last will and testament mga katropa susama so, niini og dapat manulundon gyud mga katropa imoon nga manulundon sa kapdangan ang ikabilin mga katropa nga kapdangan sa iya usab nga pamilya. Kaya nagtapo niini mga katropa tungod kay nakadanig atensyon daghan na usab nga naluoy sa mao nga lalaki dito sa India hinungdan usab nga giyataga na lang gyud mga katropa o gigrant na lang gyud mga katropa ang request sa mao nga lalaki mga katropa kaya lagi mga katropa nakurat ang mga kliyente nakurat mga katropa ang ang mga personahe sa bangko mga katropa human ang iyang gidala na gyud mga katropa sa ilaang opisina mao na gyud ang patayng lawas sa iyang iksuon. Express Balita. 33 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Good morning sa ato ang mga katropa diha ang nangapi. Good morning. O samtang nangapi mga katropa sa healthy coffee nga Santon Plus coffee mix. O ka premium D3 soft premium D3 coffee mix. O Santon Gold coffee mix mga katropa nga adunay collagen o glutathione. O ka mga katropa samtang nag Santon Gold herbal tea mga katropa. Sa tanandaay nato nga mga katropa diha nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan, happy birthday diha kaninyo mga katropa. Happy birthday. Samtang mayong pagpaminaw sa tanan nato nga mga soaking tig paminaw ingon man sa to ang mga live viewers karon. Ubay-ubay nato mga live viewers mga katropa nga ni kumpinto sa to ang live kay katropang Nita Valderosa matudnia good morning XFM Bukidnon. Kay katropang Raul Imperado, have a blessed morning to all viewers and listeners of XFM Bukidnon News Entertainment. Kang Dodong R. Fulguerinas, good morning diha kanimo katropang Dodong R. Fulguerinas. Kay katropang Randy Ran Santisas, matod niya listening. Ingon man kay katropang Tristan Wyatt Vigulay, mayong buntag katropang Marie. Hindi na yung si katropang Marie. Kaya mayong buntag usab kay katropang Josefina Tinambunan. Good morning, katropang Miss Hanilo. Happy Monday. God bless from Tinambunan family. Bugkaon Lantapan. Ingon man kay katropang Tatay Iko Lima. Oh, matod niya. Good morning, katropa. Good morning sa ako ang sa iya daw ko nung love daw ko no. O sa kang buron buron. Oh, good morning di akan imo katropang Tatay Iko Lima. Sa tanan usab ang nagatan-aw karon sa ito ang live. Pinaagi sa ito ang mga Facebook pages mga katropa. Samtang 35 minutos nang nakalabay sa alasay sa buntag mga katropa. Musulod na ay ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40 sa buntag. Samtang sa dili madugay ang programang Busay kauban si katropang Prince Obra karong alas 7 hangtod alas 10 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vinirelao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si katropang Prince Obra. Ingon man sa naginusara namo gadi si Princess XFM Bukidnon BB Cindergala. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tampios Armisen o kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express.

0: sige'ng inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama!
1: So, nola,
3: nagbagwa pa.
1: Taon, himo!
2: Niya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo, guwapa ng imong lola.

0: yan? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health. Sa Pasko.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko sa maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayaw ang kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Sa Pasko.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay nitro. Gamitan lang ako o ganchuhos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gidang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginanglan mag-anchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zaton Plus Coffin Mix User.
7: Ito, sukay itong mga pilo. Pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mo inungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Santon Plus Coffee Mix Radio'd ko niya. Kung hindi lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I.N. Nagapanabo, office worker.
5: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Oy, Arche. Arche.
9: Kapitan Ludi.
8: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
9: Ha?
8: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
9: But, manay.
8: Gano man?
9: Katakara ka ba? Dito sa pal, nakita man lang gina ako.
10: Mga katupa, exciting!
11: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marino, sorry sa kong atlay do. 25, hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangyay.

0: Kamusad? Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Hi, si Alvin. Biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist. Pero hindi kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o Kasubawa.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sa sakit ang karawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung namamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsa na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Sa lahat kayo day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, the doctor.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
11: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy?
14: Tingin pa lang, malaman!
13: Certified Guapig!
14: Pag kinurot, siksik! Lusog!
13: Certified Guapig!
14: Mabigat ang timbang!
13: Certified Guapig!
14: Kasi, laki Pigro na!
13: Kagapay for more than 30 Pigro laki years! Ito lang ang may Pigro Builders! Busong sa nutrients!
14: Tingin to timbang, Certified Guapig!
13: Noon hanggang ngayon, namang ka sa malaman! Pigro lang!
15: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
16: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santa Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santan Plus Herbal Oil.
18: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya ko imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung

0: kani kuwe.
1: Unsa man imong nuzul hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
2: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
2: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
2: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bacong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
4: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag.

0: E aí galera, como segue? Maio, muntang na usap, ganitong tanan. Welcome na usap din ibay sa atong pragmanuban sa programa Bullseye. Dining adlaw nga Lunes, mga katrupa, pizza 4 na ni Bulans, Mayo, tuig 2026. Kumusta ang atong mga kaigsunan sa duha ka syudad o 20 ka munisipalidad din sa atong lalawigan? Labi na sa atong mga kaigsunan na nakatune in kanunay sa 101.7 XFM Bukinon, diyan sa inyong taksa-taksa kapanimalay, samtang naminaw sa programa Bulsan. Kumusta mga katropa? Kumusta ang atuang dagan sa atong panginabuhi ning adlaw nga Lunes? Pizza 4 mga katropa ni bulan sa Mayo. Mayo naman diyan. Sinsay good mga katropa, pipilang ka mga adlaw. Wala ka na kumanuban sa programa Bulsan. Tungod mga katropa, di nato malikayan. Wala punta na ekspektar. O laging di ta kumpiyansa kanunay, labi na si ato ang pamati itong health ba? Wa ta kumpiyansa, kausara mga katropa, wa na ibalik. Pwede tang mawala rin so. Muna yung mawa, ilubong. Pero, di ka po mayo, mas mayo nga dunay, gingo na to nga, sa ingon bitaw na to nga, tining maayong, si ato ang kwan ba, panglawas. Di maayo mapalibian o kadako karong panahon na makatropa kay way pili ning sakit nga high blood. Condolences sa kuang mangigagaw niya sa may birangiran ha. Labi na sa Tadley family ang agaw namatay mga katropa sa edad nga 34 anyos gi atake sa high blood. Atake ka pong 34 anyos bata pa. Sunod-sunod rami ato mga katropa. Unya, close pa rami ato igagaw niya sa may birangiran kisun. Atake. Dako kaya pong kayo, kumpiyansa lagi. Para hindi niya punta kumpiyansa mga katropa sa dagas panahon kay kining high blood, pinaka-tridor ng sakit. Muna kung doon na ay gibati na tuana mga katropa, di nanta patakag taon. Kung pwede mga katropa, kuhan lang. Di, wanay kaunay. Kung pwede. Kaon lang ta, kuhan na gulay mga katropa. Muna, sa iluwa siya ta, pero karon, uban-uban ta. Nahinay ta sa programang Bullseye kay atong isugutan ang unang isyos atong palibot nga ikaw kako. Adunay katungdanan o gangay masayod nini. Gawas og sulod ning atong lalawigan sa Mukinon. Angay tang isugutan ang unang isyo may kalambigitan sa bagang doon sa katawahan. Ay padayon gyapon mga katrupa ato ang share to win alone ha. Share to win alone mga katropa ang 101.7 labi na sa tumak-exo na naminaw diya karon. Siya naman tagsa-tagsa ka panimalay diya siya inyuhang nahimutangan samtang nakatune in sa XFM Bukidnon. Pwede makadaog kung 50 pesos nga load mga katropa, i-share lang ang programang Bullseye and make sure nga naka-follow ka sa ato ang Facebook page ang 101.7 XFM Bukidnon. Unya kinahanglan mga katropa sa imong pag-follow, sa imong pag-share, naka-public imong account niya, doon na kay share badge. Kaya unya, mga katropa, mabutang imong pangalan niya sa atuang digital katropaleta, doon na ipuruhan, baka daw ka 50 pesos nga loan. So, saon sa tanan, welcome sa tanan, why pro why, pili ni mga katropa, basta kayo naka-follow ka, sa 101.7 XFM Bukidnon, unya naka-share ka sa programa Bullseye, naka-public ang imo account, doon na kay share badge mga katropa, doon na ipuruhan nga mabutang imong pangalan diya mga katropa sa atuang digital katropa leta o niya, doon na kay 50 pesos nga loan kung mapilian ka.
1: Tama!
0: Muna ha, share to win alone mga katropa, padayon ta sa ato mga kaigsunan. Dini sa atong lalawigan sa Bukidnon, labi na sa atong gobernador go, may buntag di asimuha. Bernardo Rogelio Nel Piroque, kauban sa atuang congressman sa ikaupat nga distrito. Congressman Laarne Roque, mga katropa. O din sa ato, ikaduang distrito, mga katropa. Din sa atuang sudan sa Malaybalay. Agsakop sa ikaduang distrito. Congressman Kid Jan Flores, may buntang niyo diha. Bior Warren Pabilyaran, antong maabtikong mayor ning atong sudan sa Malaybalay.
1: Tama.
0: May buntang diyan mo, mayor. Kaubanan sa atong Malaybalay City Council, labi na sila ni Councilor Cromwell Kirilayan, Councilor Chad Ayala, may buntang niyo dihan tanan mga katropa ha. Usab ang atong Mayor Dias May Pasungkong, Mayor May Okinlay, Mayor. Mayor May, good morning. Grabe ginis, Mayor May Dias May Pasungkong mga katropa. Naimbuntay di animo, me or my, o kinlay ha, di asma ipasok o mga katropa. Naimbuntay ni katropang Raul Imperado, bayong buntag sa tanang viewers o listeners XFM, Bukidnon, News Entertainment. Shout out to Rumi Butlik Usyo, Michael Karator Cabo, o good morning di asyong tanang mga katropa. Katropang Randy Santisas, matun pa niya, listening, good morning, kanimo katropang Randy. Morning station na manager, Ma'am Rasimari Codino. Good morning. So, yung ano mga katrupa, share to win a load. Padayon lang yan po ng ato pag-share niya. Makadaog ta o load mga katrupa, pinagi sa inyuhang giingon na to mga katrupa sa pag-share o pag-like, pag-follow sa itong page o niya. Kinang lang, nakapublic yung mo account, doon na kang share badge. Isigutan ta ni mga katrupa lagi, din sa ato ang dagan sa panahon. Mas mayon lagi mga katrupa, din na to kumpiyansaan. Labi na, baga katrupag muagi na bitaw tag kanan duna tay balatian karon, ngisi-ngisi na ta. Kanang dagan kay huna-huna na to bata pata mga katrupa na. Pila pag uy akong edad mga katrupa, 23 pag ko. 23. Ada day, aw lagi 23 sa mahino. 23 may akong edad. Ayunan ka na, maningon nga, unsa man si katropang prince nga, bata pa muna niya, maminahon sa radyo, tiguang na magtingon. Baliktad. Bitaw, sa atong edad mga kabatanunan, eh, tinuon niya sa akong ikagaw to skiso, natingala ko itong niyaging adlaw, nagsunod me. Nakauda na kong kamay niya, katuyamas kuyaw kay kalit ba? Diretso mga katropa, edad pag 34 mga katropa, atake, diretso yun. Diretso kuma, pagkakuma mga katropa, wala. Pilak adlaw, impas diretso. Kaya kaingon ta ba nga, tinoon yun ay nino, ang kinabuhis na oron, labi na mga katropa, magsakit na o kanantas dugo. Hypertension, nagkabata niya eh. Sa una, kumbiyansya na kayo ta, kasagaran, 30, 40 kapin, ay hapa, pero ang sakit ay nga high blood mga katropa, sa tinuod lang kining hypertension, wa ni nagpilig edad. Basta di ay nga, doon na bitay, giingon na ito mga katrupa nga, bloodline ninyo, bloodline sa giningingon nga mga parinte, mga higala, higit kumpiyansaan. Mauna mas maayo giday mga katrupa, masalamat lang ganita tungod sa ato mga epektibong herbal sa Yes to Health. Ato ni Agi, sa dihang wa ko nagkatang kumpiyansa ako ba, tingalan ko nga kakalipo man ko. Nalain man akong dughan mo na magagoot mga katropa nga mura ginatusok ba. Kanya pag BP na ko mga katropa, pertate asas akong BP 163 over 115. Sayonan ka na mga katropa nga dugo. Kanya sa akong edad, na mo to pagpacheck mga katropa, ang akong edad, wa na, naubis na. Sobra katambok. Wala ganyan usahay mga katropa, di na to, malikaya na, kaog karne, hala, baboy rito. Alos, wala na tay, giningingon mga katropa, pagkira sa ato ang kaugalingon. Munang kinahanglan yun ay mga katropa, no? Seryoso gini ba, mga kabatanunan ka, minaw mo. Seryoso nga isgutanan, kaya kining high blood mga katropa, pag mukalit ganinig, abot sa tuaw niya, kana bitong hinoon, upat yun nun to, mga matay mga kita. Upat yun nun to, giyar tataman. Pero, wintras, gadunay pa warning, di ay, ato paminaw ng warning, mga katrupa, kay, ingon akong anak, ayaw in town, di. Ayaw pa in town, kay, bata pa, kasi may makatiman. Pero mo lagi, muna ingon nga, kinahanglan nga, unsa to, healthy living. Health is wealth yun. Kinahanglan yun nga ato yun at imanon. Maupitaw nang masalamat tas mga produkto sa Yes to Health. Mga katrupa din, kining Santon Plus Gold. Samot na ni atong kape mga katrupa. Premium Santon Plus Gofemix. Kining Santon Plus Gofemix mga katrupa. Bisagwa pa kay pamahaw. Imon ng imnon mga katrupa. Wa gini kontrados atong lawas. Makatabang pa rin siya mga katrupa sa giingon na ito nga dili tadaling gutumon ba? O dili tadaling gutumon. O nga, daw mga saan hindi tadaling gutumon, makatabang sa atong digestive system. Mauna ang Santon Plus Gold. Parisan pa rin mo Santon Plus Gold. Kaya katrupa, sigurado, wapay overdose, wapay side effect, unya puro pang herbal all food supplements sa itong panglawas. Muna nga, usap po na nga nakatabang sa ato, kining atong kipang mintinar mga katrupa nga Santon Plus Gold, may mga produkto sa Yes to Health. Unya, mapalit ang atong mga produkto sa Yes to Health by ang Santon Plus Gold, Santon Plus Gofemix, o guban pang mga produkto, mapalit sa Mercury Drugs, South Star Drugs, TGP, Generica Nationwide, Lazada, Shopee o butika o mga butika sa inyong lugar. Mapalit na ninyo mga katropa. Di abit ako sa atong live. Damoy nakita di mga katropa nga giningingo na itong click ang kining unsay tawag ani kining link para nga makapalit na mga katropa legit sa mga produktong Yes to Health. I-click lang ninyo ng link mga katropa. Siguro agyo ninyo nga doon na kita'y giningingon mga katropa nga tatak sa Yes to Health. Matod, oy, good morning day ni katropa Cinderella. Nag-inusara na itong Disney Princess. Morning day, umang. Inom tawag Santon Plus Gold. Katropa, aron mabalansin niya ang kolesterol sa atong lawas. Oh, tama yun.
1: Tama. Wala.
0: Balansi ang kolesterol. Mahal lang yun na. Nag-iingon, bitaw na itong fatty liver. Di ito kumpiyan siya mga katropa na ito'y fatty liver niya. Enlargement sa itong heart. Ang hinungdan daw kuno anak mga katropa ka ng fat. O kining kolesterol ba nga maoy mo, maoy mo, unsay tawag ani, maoy mo dumala sa itong lawas. Unya, wala na kayo tayo saktong pasingot. Pasingot, ratang matog. Ano nga, singot man, katropang presog matog. Ang uban kayo, pag matog sila, doon naman sila'y pares. Sigurado kung singot-singot. Kita mga katropa, matulog, tawa man tayo. Kasingutan. Pero ito, seryoso. Kinahanglan, nga kining atong mga toxic sa atong lawas, mga ginagingo na ito nga mga toxic, mga kolesterol, magkuban pa, kinahanglan mga katrupa nga matunaw na. O nga, abag-abagan yun na ito kanunay o kuan, kining exercise, kay giing na ito sa doktor na kinahanglan exercise, dili lang giingon nga paspason nga mudagan ka diritsyo mga katrupa kay boray kamatian ni mo. Ngayon lang, baklay-baklay sa mahapon, bisang mo baklay kag isa ka oras. Anaron nimo sunod alaw, isa ka oras, sunod semana, dungagan na po na mo, isa ka oras og tunga. Baklay ka. Baklay lang, importante diha mga katrupa di ay. Hindi ni si Sari nga, jogging ka. Nanglan nga, jogging yun parang hangakon ka. Baklay lang. Okay, para makalihok din mga tissues atong lawas mga katrupa, samtang baklay-baklay ta. O niya, kining ato mga toxic sa lawas mga katrupa nga gapundo. Kuan na siya, kining gitawag mga katrupa nga kining makuan ba? Kung sa kuan pa, sa by term, kalimot naman tayo mga katrupa. Basta kayo, mahawas mga katrupa, pinagis sa itong singot. Kini mga hugaw sa itong panglawas. Mauna nga, baklay. Karoon nga daw, si Mana, isa ka oras lang yung baklay. Alas 3, palong alas 4. Sunod, si Mana, isa ka oras kapin, alas 3, palong alas 4, midya. Sunod, kaya nagduha ka ros, alas 4, padulong, alas 3, padulong, alas 5. I-maintain lang na, di ay mga katrupa. Nahingay lang, di lang din na dali-dali on. Ang dali-dali on po nimo, hangakon po ka mga katrupa, na, atakihon pa lang ka, impas. Hinay lang. Hinay lang, basta at least mga katrupa, i-daily routine din na nimo, i-daily routine na ito mga katrupa. Kini na yung balatian mga katrupa ng hyperacidity. Basta sakto lang dahil ka mga katrupag diet, saktong inom og mga produkto sa Yes to Health, abang-abagan na yung mga katrupag jogging, sigurado mga katrupa, mubalik ang ato ang maayong panglawas. Muna nga, si ako, di lang tatama sa unahuna. Tunyagi adlaw, jogging na unta ko mga katrupa, baklay-baklay, kapoy man, hangak man. Baklay lang ani kong mga pilakakuan, hangak na, hangak ba, hangak. Dalit ang hangak kun mga tron. Tingala gyud taron. Ambot aning ano ni? Mosa kay nahinay lang gyud daw. Nahinay mga katropa. Samtang sa ato mga kaigsuonan, nga gidid anas doktors wag pangapi ayo kalimti mga katropa nga atong pangpangapi kinahanglan nato ang premium D3 coffee mix. Mayo ning premium D3 coffee mix mga katropa. Labi na sa ato mga kaigsuonan nga gidid anas doktors wag pangapi atong paminawon. Ang nakasuway sa pagtumar o premium D3 coffee mix.
2: na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix. Ako,

0: kayo kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako nasayin sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay paguli. Pag-testing ako, lukad daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo dining kopi dining premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: oy, pareng lodi. Grabe yas damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga yung hubuga. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pag-turbo kong pumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki butika.
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian lula.
1: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuura kong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, nalayaan kay Kusay, magsigirong duka ko sa klase. Regyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, binunday yung ko Premium D3. Dinugoy ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Di presa o una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Yaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Dong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Bullseye, kauban si katropan Prince Opera.
6: Balik tabay sa tubrang panuban sa programa Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, alas 7:28 buntag. Ang oras sa tugyapon ka natos na kunang ipitibong mayroon sa ato mga produkto ipitibo ang produktong Yes to Health mga katropa. Samtang panayon yapon mga katropa ha, sa ato mga kiksuna na minaw diya karon. Sa inyong tagsatagsak ka nahimutangan diya sa karinderya samtang nangaon mo diya sa multicap samtang nanakay mo sa multicap. Kung asa dapita mga tropa diya sa iyong mga panimalay, pwede nga pong makadaog mga katrupa o load nga 50 pesos ang share to win alone. Onsay mo ninyo ang atuang mechanics ning atuang share to win alone. Kinahanglan naka-public ang imong account. Gawas nga naka-public imong account, make sure yun unaha ang pag-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. 11.7 XFM Bukidnon na i-research rin ko na ninyo dahil sa inyong mga Facebook account man. Namong cellphone diya karon nga naminaw ra mo. Kuhaan ninyo dahil i-search mga katropa ang 101. Dili o ang ibutang 101 ha. 101.7 XFM Bukidnon. Puros na big letter. Akong balikon 101.7 XFM Bukidnon. Dayon, i-follow na lang tanan ato mga pages by ang XFM Bukidnon News Entertainment, Bullseye Bukidnon, Sentro Bukidnon. Dayon ang atong YouTube channel, ang XFM Bukidnon. Diyan sa 11.7 XFM Bukidnon mga katropa, i-search na ninyo, then i-follow yun. I-click dayon ang follow nga one mga katropa, o click ang follow. Dayon, pangita ang programang Bullseye. I-share ang programang Bullseye, kinahanglan nga naka-public imo account. Naka-share ka sa programang Bullseye, onya doon na kay share badge. Onya naka-follow good mga katropas 11.7 XFM Bukidnon. Kasi mo pag-share, i-public sad. Kay onya mga katropa, mabutang imong pangalan din he, doon na kay chance ang makadao ko 50 pesos nga loan. Sa atong share to win a load mga katropa. Good morning, dahil ni Mamo si Pina Tinambunan. Magandang umaga, katropang Prince. Sa Bullseye XFM, shout out lang ko dito shop. Sa Glayan, kang busing Sinso. Trading, kang busing Ben. At sa mga kasama namin sa shop, kang Jan Jan Salay. Salamat, happy Monday. God bless, Ma'am Tinambunan family. Good morning sa iyo dyan, Ma'am Tinambunan. Katropang Tristan Yard Vigolay, may buntag. Katropang Prince, good morning. Dani mo, Katropang Tristan. Ang sa tanan na ito, mga kaigsunan, naminaw karon mga katropa. Samtang dito maglangan, din dito mga katropa, sa ato mga headlines, ato mga balita, mga katropa. Balitang lokal, balitang regional, balitang regional o gatuan topico, gatuan viral ng sigutanan, ding takna si kabuntangon. Headlines, headlines. Samtang suspects pang malugos patay sa Dalagas, Barangay Dagat, Kinabaw, Balinsa, Malapusong nasikop sa mga otoridad. Headlines, headlines. Samtang 8 anyos patay, samtang 14 ka pasahero sa bus, samdan. Human, magbangga ang duha ka bus sa Malungon, Sarangani, Province. Headlines, headlines. Samtang sa itong isigutanan, Committee sa Justice, Committee on Justice, drama. O drama ramdaw sa Committee ba, duda ni Atty. Salvador Panilio. Headlines. Samtang sa itong viral ng isigutanan, dili matinag. Sumala ni Atty. Virgilio Garcia aga mas nakusok ang sumurta kang VP Sara Duterte karong panahuna. Headlines. Headlines. Samtang mao ka na mga katrupa ang atuang balita isigutanan ning tagnas kabuntagon mga katrupa. Bina mga katrupa sa isyo sa atong palibot. Asya ka nitong kuan karon katong dunay hulgas pagbuto sa kuan sa Mount Taal ba to? No? Mount Taal to tropa ba? Engineer? Ha? Ah, Mount Mayon. Oh. Mount Mayon mga katropa, pero tingluuya na nila diha. Eh. Doon na nay, kuan na po, hulga na siya mga katropa, pagbuto mga katropa, kining maong vulkan. O maong vulkan. Ato lang gapong panayon pag-ampo sa ilaha mga katropa. Labi na dito sa Dapita kay medyo murag delikado yun. Basta kanang mga vulkana no, dugay pa. Taal, Mayon. Nagsigil lang yun, nagbuto niya mga katropa. Ang uban, katong mga niagip tao na yung mga ash falls mga katropa. Murag, ang uban, malapawan na mga katropa sa ash ilang balay. Nga uban, ikuha po nyo lang oportunidad kay panginabuhian. Eh, pwede siya mga katrupa nga kanaga maong giingon na to nga mga ash o kana mga abog, ginahimo na sa uban mga katrupa sugangan. Inumdom ako sa una kay doon na to'y excuse ha. Doon ay giingon mga katrupa nga ash bitaw nga gikan nito sa mga vulkan o niya nitrending to kay gihimo to nilang lutuanan. Ingon pa nila, dali daw kuno mo init mga katropa kay gikan sa vulkan. Intawon ako, palit-palit sa ko mga katropa kay, abis na kong tinuon kay basa kay, nagkaingon ko ta nga, gikan ko to dito. Itong gihimo nila sukangan, sus pagkuhan ako mga katropa nga, maglisod pa mga nagsiga mga katropa. Ang kuhan. Singala na, kanang call ba? O, kanang nag-iingon na itong mga katropa nga uling. Oh. Pero bitaw, looy sa itong mga kaigsuunan nito, man, padayon ta mga katropa sa pag-iingon, pag-ampo sa itong mga kaigsuunan nito. Sabi na mga katropa sa dagan, sa pagbutos vulkan. There is mambo di muswan. Akong anak, siya balik-balik pangutana di mo, buto ba na muswan pick? Ay ka naman kung muswan pick. Gipanganlan yun ang sa una mga katropag Mount Kalayo. O, oh, Mount Kalayo ginamuswan pe. Yamatod pa sa Philbox o oh, Philippine kana sa mga vulkan mga katropa ba nga kining muswan pe. Dili na matod pa kini mo buto. O, oh, pero doon ay mga ugon-hugon ang butlang unsa ka tinood ka ng mga lumad na to des muswan. Kay likod anak mga katropa di ang dapita, doon ay murag nabuslot niya ba? Murag doon ay gabukal. Dihang napita mga katropa, onya, matod pa, nagkaanam na daw kakipot ang bangags vulkan. May pang bangags vulkan, nagkaanam kakipot. Nagkaanam na daw kakipot ang bangags vulkan. Onya, matod pa si uban, pero matod pa lagi si mga eksperto yung mismo nag-ingon, di man tamutuan ng hugon-hugon kay unsa na po na ito, nadudara po sa tao. Pero gibaksa naman ko na, o gibaksa na ba, pasabot ana, literal nga doon ay bakos ng musuan. Umaon kalayo, doon na ay gibuslutan na daw ko na mga trupa para hungawan, para dili matod pa mo buto ka na Mount Kalayo. O ka na musuan pick. Pero, ganay gingon nga, sa kadugay na nato niya sa Musuan Pico, apong kita nakadungog mga katrupa, nagbukal-bukal na niya, ano yung buto? Amo to, kasya pa na napita mga katrupa, gihungawan sa mga Amerikano sa una. Pero mo lagi, basta mo ingon ta mga katrupa, dagan sa vulkan, igigya po na kumpiyansaan. Labi na mga katrupa, dari sa atos, bukid nun, matulpas Mindanao, daghan na kuno dari mga kulob ng vulkan. Mga kulumba, kanang gingon na ito ang uban na sa ilalom sa tubig. Nagani ang uban na sa ilalom sa dagat. Nagani, gidudahan nila mga katrupa, dres bulangi. Nadaw kuno na ay kulub niya mga katrupa nga vulkan or kinibitang, misan kining kuan, kining Lake Apo. Matod pa, gidudahan na nila nga kulub na nga vulkan mga katrupa. Okay, wa pa mo ginakatungkad anak mga katrupa ka na diha. Kanang Lake Apo, wa pa ginakatungkad anak. Pwede na niya butangan ni Atong Ang mga katrupang mga sabungero iyang imulog. Wagi maka kita anak kung diyan niya ibutang mga katrupang kaya wapag yung nakatungkad anak dihan na pita. Ato pa si mga uban mo na nga di ta kumpiyansa labi na dres ato sa Mindanao labi na ingon na to nga mga vulkan-vulkan pero hinoon wapag mapunta nakadungog mga katrupang doon nagi mga nag-ingon na to nga nahitabo ng boto vulkan rin pero di na kita kumpiyansa. Sa itong mga kaigsunan niya mga katrupa, doon na tayo gipang hambing balatian sa itong panglawas. Labi na nga taas itong dugo. Taas ang atuang doon na tayo hyper acidity, hypertension. Labi na niyong hypertension, pinaka, kwan yun eh, pinaka, nag-ingo na ito nga, pinaka traidor nga balatian. Traidor. Muna yung pinaka bati yun, basta makadungo kag traidor, mag-guan yun yung dugo ka na mag- magbukal ba? Basta doon ay mga traidor. Pero kining high blood, grabe kini ka traidor mga katrupa sa tinuod lang. Kung nandigyan ta kumpiyansa, kinahanglan nga mag-maintain tang Santon Plus Gold. At ang paminaon, ang nakasuway sa pagtumar og Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold user, atong paminaon.
8: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi ba akong binulan niya? Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, sa akong pagsunay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong aon ko. Para o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Gold user, atong paminawon.
9: John Villanoy ba? Ika, Urok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, taon na pandugay na to, ako ipiang ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kulipot. Itadungog mo kay si Rim doon at istingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold na. Ma-istrate ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, ikaw may mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ito, nagkadakol na siya, mora tuulin. Ito, gamay po. Naayo dyan ang mga bukol sa panglawas. Mubag na ako sa likod. Mubag na ako sa akong lagay na ko, kaya yung produkto sa Yestoy, na paano, dako kay katabang sa kuwan.
7: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Archie! Oh! Marika, ikaw mag-ambohake. Kimangaon na ta. Okay?
10: Okay! Salad on the side.
3: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
10: Gampo, today ka.
4: Exciting!
11: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
12: Millions of bacteria,
11: virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
12: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Broadband Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Kini nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
6: Uban si Katropan Prince Oprah.

0: Balik tabay sa itong pinag-ubanuman sa programa Bullseye. Samtag, agora si XFM Bukidnon, 45 minutos ang milabay sa La City, ang taknas kamuntagon. Kining oras sa itong kanato, mga katrupas, na kung nag-ipitibong may herbal sa Yes to Health. Kaya, padayon nga po ng ato ang Share Twin Alod, mga katrupa ha. Share Twin Alod. Share lang yung hapon, mga katrupa, ang programa ng Bullseye. Diya sa 11.7 XFM Bukidnon. Sa ato naka-share, naka-follow na sa 11.7 XFM Bukidnon. Ipadayon niya po ang pag-share sa programa ng Bullseye kay dunay chance mga katrupa makadaog o 50 pesos nga loan. Ang mechanics mga katrupa kinahanglan nga naka-public imo account. Naka-duna kay naka-share ka sa programa ng Bullseye o niya. Make sure first nga naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Ayun niya, mabutang imong pangalan mga katrupa diya sa tuag digital katropaleta o dunay puruhan nga makadaog o 50 pesos nga load mga katrupa. Share to win alone ha. Good morning ni katrupa ang Rome Butlek Osyo mga katrupa. Good morning na ni mong katrupa ang Rome Butlek Osyo. Baadyong buntag siya buseng agalon. Eh, baadyong buntag kanimon diya siya buseng Romeo Butlek Osyo. Buseng agalon. Wala tag tubig ni
1: Pinawa.
0: Tubig nga kwan tubig nga dunay kwan dunay gahong. Good morning ani mo sir Rome Bootleg Osyo mga katropa. Samtang padayon ta ato ni Sharon ang balita gikan sa gawas mga katropa. Kalabutan ang suspect sa pagpanglugos patay sa dalaga sa barangay Dagat Kidavao. Sudad sa Valencia, balang pusong nasikop sa mga otoridad. Ato ni nga Sharon Bay, kay Katoni Agi, gipagawas man ni mga katrupa kay wa palagi na wala pa migawas ang warrant ani sa kaso mga katrupa nga iyang pagpatay sa dalaga. Katuro tong, unsa to, katong physical injury, pero wa man to na pa dayon mga katrupa, mo to nagpagawas, baon na pagawas sa kulungan. Pero karon, balang pusong nadakpas ka polisyan mga katrupa, mahirap po. Oh, mayroon po na yung buwang-buwang dako. Ato sa nang Sharon mga katrupa, ang kumpletong detalye ni katrupa Halilo Tabios, XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Supling gisikop sa mga otoridad ang suspect sa brutal nga paglugos patay sa 15 anyos nga dalaga sa Sitio Sinait, Barangay Dagat Kidavao, Valencia City, Bukidnon nitong nakalabay nga bulan sa Enero ning tuig. Ang operasyon gilusad pasado alas 9 sa buntag nitong Biyernes, Mayo 1, 2026, sa Purok 5, poblasyon Valencia City, Bukidnon. Gilang dinakpan nga si Marlon Abdon Rosaot, gilausab sa kapulisan nga top 6 most wanted person sa Region 10, 28 anyos, ulitaw, maguma o residente sa Purok 6, Sitio Buko, Barangay Banlag, Valencia City. Kinihuman na lutsan ang mga akusado o warrant of arrest sa kasong rape with homicide, ilaom sa Revised Penal Code, Article 226B, pinisahan, Marso 24, 2026, nga walay girekomendang piyansa, bugti sa iyang temporaryong kagawasan. Kahinumduman, nga una nang gibuyan ang suspect na itong miaging Marso, human gidismis sa korte ang kasong direct assault tungod sa kakulang sa ebidensya. Sa karon, gibalog na ang dinakpan sa custodial facility sa Valencia City Police Station. Mga katrupa, para sa ligon ng immune system, tumar og Selthon Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Yeah guys, salamat sa mong balita. Katrupa ang Hanilo Tabios, nanukad, gikan sa XFM Bukidnon. Nakpan na ni mga katrupa, katong nag-rape mga katrupa, nagputol sa ulo. Ganang kwan ha? Excuse sa ito mga kaigsunan nga nangaon diyan karon. Kining usaka, 15 anyos nga dalagita. 15 years old pa ito mga katrupa ha, katong gi-identify nga si Jennifer Encarnacion. Nga grade 9 student. Gawas nga iya panggirip, iya panggip, putlang ulo mga trupa. Brutal kayo nga nahitabo mga katrupa ang gipatay dito mga katrupa sa farm sa Sitio Sinait, Barangay Dagat Kidavao, sudad sa Valencia. Din gireport nga missing atong January, tumalikan atong January 2026. Yeah, kining suspek mga katrupang kina si Marlon Abdon Rosao, 38 anyos. Upaw, sigag mata, way buot. Ako pang anak, kalbo, masamang tao. No! Oh, bumrayahang. Balik-balikon, kalbo daw kuno, masamang tao. Kaya nga itong milabayang simana, milabayang buwan na siguro, correct me if I'm wrong. Nadakpa naman si kapulisan, kaya ning surrender man eh, may gani, kaya ni, wala, dili. Ni surrender ni tawhana, kining upang may buot. Buto na hauna mo, pero tindaghanan ng sukuan ni tawhana ni, mas maya ni, di na na ipabot, kulungan unta. Yon sa unta man, nga doon na may batas laging ginasunod mga katrupa. Buto na hauna kung giunsa niya pagpatay itong bata, mas maya, nga doon po siya pagpatay. Pero sa unta man, nga karon mga katrupa, nadakpan ni siya kapulisan, kining surrender ni sa Osaka, dato mga katrupa, ito sa Valencia. Kaya patawag nga ito mga kaigso ng kapulisan. Kadakpan, kining palo-palo, bongbuang. Kaya paghitabo mga katrupa nga nakulong na ni, nadala na ni sa balay bilangguan. Kaso may naunsa man ni nga, kay wala, dili man lagi ni siya pinagi sa pursuit. Dila pa man kaadlaw ni siya nadakpan. So dili na siya under sa pursuit mga katrupa, nadakpan ni Osaka Marlon Abdon Rosaot, 38 anyos. So pagkadakop niya, na-file ang kaso mga katrupa nga physical injury, man siguro ito sa BPSO. Mga katrupa, o niya, na-dismiss man itong kaso. Mao ka na buang-buang mga katrupang tao nga si Marlon Abdon, nakagawas. Pagkagawas mga katrupa, gawas nun pa. Pero kitaguan siguro ni. Wa magyun na kitaan mga katrupa, nagbaklay-baklay mga katrupa dito silang lugar. Ay, siguro pagkataguan ng tawana eh. Anya, karon, pasalamat na sa ato mga kaisunan sa kapulisan na napagawa sa mga katrupa, labi na sa korte mga katrupa, napagawa sa warrant of arrest sa kaso ga rape with homicide. Gilugos o gipatay ang biktima o rape with homicide mga katrupa. Mula gini, sa kong kingon, na-dismiss ang usa ka kaso niya mga katrupa, direct assault dito, batok sa iyaha. Pero, sa karun mga katrupa, ginakup na ni siya, og nananas kustudiya karun sa kapulisan. Samtang, aga pamilya ini mga katrupa ang biktima, mga inkarnasyon pamilya, di as may dagat kinabaw. Medyo murag na hupay-hupay na mga katrupa, pero ang sa ilang duda murag, doon na pa daw kuno ni kasabuhat ni tawhana. Ako kung siya katinood ni, ay kung siya pangutanon, siya raman usa ini mga katrupa. Pero ginudahan mga katrupa sa uman, murag doon na pa ni siya kauban kay, di ba na makayag siya usa? Murag doon na pa ni siya kauban, pero nagpahilom na siguro ni buang-buang ni. Pero karun mga katrupa, nanay sa kustudiya sa kapulisan, nakulong na. Batas na ibahala, anak. Siya naging managot, anak, mga katrupa, sa giningingo na ito nga atong balaod. Pero kung ato lang, mga kaigsuunan, lagi pabuton, labi na sa mga nasuko, mga katrupa, mga pamilya sa inkarnasyon, mga katrupa, diyas may dangat kinabaw, o mga parintian ni tawhana diyas kison, o kining kaigsuunan na ito, kining biktima diyas kison, nagugot-ugot. Gusto nila mga katrupang di na to'y paabot mga katrupa sa gulungan itong tawhana nga siga itong mata. Namatod pa sa akong info, doon ako info, naroon ako na istorya nga taga-dagat kinabaw. Silingan daw nila mismo katong tawhana mga katrupa, kung ano to, daot na to, legal nga druga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gamit daw to. Gaupaw-upaw na itong agi mga katrupa ato niya. Kita ka to, pagdakop, siga kayong mata, upaw. Moto na hunaon mga katrupa, salamat na siya kay nakabalik siya surrender ngatos kining dato. Ito, atulan pa mga katrupa, pagpangita ato, lain pa yung mga tao, katrupa na nga suko. Kaya kita si ato niya mga katrupa, ari, tumakitan pa. Hulog, gapon to, missing tawhana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung kaso lang. Pero muna yung ingon, nga doon na malagi balaon. Balaod ay bahala anak mga katropa. Pero sakit ba? Sakit paminaon. Kining usa ka 15 anyos. Nga, doon na pamanunta ni siya igingon mga katropa nga kaugbaon. Kini eskwila man ay grade 9 student. Di na lang unta ka eskwila grade 10, 11, 12. Bokales na ni mga katropa kung sabi kay pangandoy aning bata. Gingadto ra sa usa ka disadis nga tao. Muna igingon mga katropa karong panahon na di ta kumpiyansaan. Berte na naghanag mga sigusagoy mga katropa ga palibot ga baklay-baklas palibot. Munang kamo mga ginikanan, doon na mo yung mga anak, monitoran na ninyo. Labi na mga kababayanan kay basin o ang uban ba doon ay kasuko bitaw? Doon ay kasuko sa pamilya. Kaya kay dili baka dalag balos mga katropa nga to sa pamilya, nga to nilang si anak. But kung sa kirasyon mga katropa kay wapa mangyid kayo na tungkad mga katropa sa investigasyon kung

0: sa nahitabo nga dagan sa leader sa mga dato mga tropa sitio Buko Barangay Banlag dos Bukid no. Siya padayon paghapon mga tropang imbestigasyon ni kapulisan pero wa pag yun nila natungkan mga tropang konserasyon ba. Pinaka main reason mga tropa siya pagpatay atong bata. Kita'y pabuton mga tropa kay wa man sa tong kamot ang batas. Mayo po mga katropa, putlong tong ulo ato, then isut-suts, ring mga katropa, si basketball, hindi mang nanginagot. Putlang pong ulo ba, putos mga katropa ka ng panapton, niya himoon na inog ka ng bula-bula sa basketball, para nga. Feel po niya mga katropa, kung sa kasakit niyang gimos, bata. Pero at least karon, doon na may legal process mga katropa sa dagan. Labi na mga katropa sa dagas Balaon. Okay, what I mean mo diya? Okay, naman taas konstitusyon. Under man taas sa atuag konstitusyon sa itong Nasus Pilipinas nga doon ay pinakablaon. Ano lang, at least mga katropa pohon, mahupayan ra ang pamilya ang karnasyon dahil may dagat kinako. Sa ito mga kaigsuna, kababayanan, kalalakinan. Wala na tayo panahon ni Mrs. mga katropa, labi na sa pag labing-labing. Tungod kay grabe kagapon sa itong trabaho matag-adlaw. Mas maayo tumaron na ito mga katropa ang Turbo Mininancer. At upaminaw nakasuway sa pagtumar sa Turbo Mininancer.
1: Oh, miss na kita. Uy, bang! Kissing!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
1: Uy!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Video dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayilog sa'yo. Aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayilog. Pag uli na ko sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di mo kulangan, gugma alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: XFM Time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!